0: Radio Bad-Bad-Ting. Ting.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkakayahay ang lawa. Magrapag yung doon itong mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka balaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check. Tarpaulin o stickers, check. T-shirt printing para sa events, uniform, check. Plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
5: Hello, hello, hello. This is Indai Gerutai sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting. Happy 26 years anniversary. 26 years sa paghatag og serbisyo. 26 years sa paghatag og lingaw sa mga katawan. And 26 years sa paghatag og ligdong, baskog, og hait ng mga balita. Dugang pang na mga katawigan, alam sa pagsilibrar sa more years and more prosperity. Baganyan, Broadcasting Corporation, BBC.
0: Radio Bagbag. Ting, ting.
6: Tindable.

0: bukas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
0: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radio
2: Magbating. Oh, Mamma Mia! 1, 2, 3, 4! Give me the radio!

0: Radyo Magbabing.
1: Last week of October is Food Safety Awareness Week. Layunin ito na ituro ang kahalagaan ng tamang food preparation at food storage para mapanatiling ligtas at masustansya ang ating kinakain. Simple lang ang mga hakbang. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos sumawak ng pagkain. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. At siguraduhin maayos ang pagluluto ng pagkain upang mapuksa ang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Tandaan, ang malinis, ligtas at masustansyang pagkain ay pundasyon ng isang malusog na katawan at masiglang pamumuhay. Food safety makes us healthy.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Hi, this is Martin D of DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Magting. Would like to say happy 26th anniversary, Baganihan Broadcasting Corporation, BBC. Long live and more business to come.
0: Radio Magting.

0: Pink.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: Sama-sama nating ipagdiwang ang Global Hand Washing Day ngayong ika-15 ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugaling maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang washout cloth, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Nangita ka ba signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka bala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check. Tarpaulin o stickers, check. T-shirt printing para sa events, uniform, check. Plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, dekalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
7: Hello, hello, hello. This is Indai Garutay sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting. Happy 26 years anniversary. 26 years sa paghatag og serbisyo. 26 years sa paghatag og lingaw sa mga katawan. And 26 years sa paghatag og ligdong, baskog, ug hait ng mga balita. Dugang pang na mga katawigan, alam sa pagsilibrar sa more years and more prosperity. Bagadian Broadcasting Corporation, could BBC.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Rádio Magbagin. Are you
1: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Hi, this is Martin D of DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Magting. Would like to say happy 26th anniversary, Baganihan Broadcasting Corporation, BBC. Long live and more business to come.
0: Radio Magting.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka o duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga Antipara. Your vision is our passion.
2: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, paaralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD.
3: Hello, hello, hello! This is Inday Garutay sa DXC 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Magting. Happy 26 years anniversary! 26 years sa paghatag og serbisyo, 26 years sa paghatag og lingaw sa mga katawan, and 26 years sa paghatag og ligdong, baskog og hait ng mga balita. Dugang pang na mga katawigan alang sa pagselebrar sa more years and more prosperity. Baganyan Broadcasting Corporation, could BBC.

0: yun na ako parang walang
1: ano
0: yun.
1: Walang
2: Ayan! So, wala kami naman ha. Welcome mo!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita, Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay dagko ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og printing services para sa inyo mga picture bisan unsa ka dagko ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga signages sama sa Panaflex nga hayag-gayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mogama usab sila og commercial og personalized ni calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Hi, this is Martin D. of DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting. Would like to say, Happy 26th Anniversary, Baganihan Broadcasting Corporation, BBC. Long live and more business to come.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: Bunso Vlog and Etorma Family in Dumingag, Mr. and Mrs. Robert and Sherry Brown, Kapitana G. Tampos and Mrs. Marina Tual, Miss Mercy Iligan Onyer, Marings Kakanin and Food Bilhaw Package, Pagadian City Parole and Provision Office, and Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concern.
1: Radyo Magbating.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
7: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
0: Hello, hello, hello. This is Inday Garutay sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting. Happy 26 years anniversary. 26 years sa paghatag og serbisyo. 26 years sa paghatag og lingaw sa mga katawan. And 26 years sa paghatag og ligdol, baskog, og hait ng mga balita. Dugang pang na mga katawigan, alam sa pagsilibrar sa more years and more prosperity. Baganyan, Broadcasting Corporation, could BBC. Radio.

0: Rádio Bim Bim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
1: Ay, kumusta, kumusta, kumusta mga higala, mga suging digpaminaw. Ay, welcome na usab sa atong programang Hudyaka sa Kahanginan. Ang Hudyaka sa Kahanginan, ubani ko ninyo. Padayon gihapon kita nga magsunod, labi na gyud sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Ubay-ubay na lagi gyud mga kahudyaka. Ang nangita sa mga produkto, unya ang uban gyud mga kahudyaka, oh, miadto gyud sa nagadaiyang mga parmasya, nangutana gyud sila mga kahudyaka. Oh, kanang kung tagpila, namasad ko'y kanang ihatag nga hotline number mga kaudyaka intended for Nature's Gift Marketing Corporation, kanang mga pangutana bitaw ninyo kabahin sa mga produkto kung available ba sa inyong mga lugar, kay di ra ba kusweto sa inyong mga lugar. Usay masaya ngay pronounce ni Antonia. Oh, tungod na sa kakuan mga kaudyaka, wa ko nasuwituan ninyo yung mga lugar. Pwede kayo ipadangat inyong pa-joke time pa-udyaka. Namantay numero mga kaudyaka. Kung gusto mo mo-text sa itong joke time, i-text ninyo dagko nga litra, joke time. Ayan din ninyo i-type. Ang 0997-765-9923, diha i-send. Udyakas kahanginan. Charot, oy. Antonia! I-shoutout may unya, Antonia, ha? Kung ang kamulo nakaog pa-shoutout, Antonia. I-shoutout mo unya. Unya, ang kanibitaw mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kayo ni mga kaudyaka kay kanang subok na, labi na gitong uban bitaw nga nag-try na gid sila. May gamit na sila og Memo Smart Syrup sa ilang mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mao ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Memo Smart Capsule sa ilang kaugalingon, Verticure Capsule sa ilang lulog-lula, Nature's Gift Purple Corn Coffee sa ilahang mga kaparintihan, napag-inter Nerflex Capsule. Shoutout po di ay sa mga nagbiyahe karon papaulis ilang mga lugar. Sa mga nagdigamo na sa ilang pamaha o paniunto, panihapon. Shoutout yaga ninyo. Sagi kaingon ko na, pasinatingala mo nga di na ko kapangay pangakatahuran sa inyo. Kay kaning programang Hudyakas Kahanginan, na yung mga panahon na ni madungog tag-adlaw. Ambot giyon sa nila, oy. O, nagay istasyon, lahi nga istasyon nga madungog kong kadlawon. O niya lain kay nga madungog kong kadlawon, niya niingon kong may gabi eh. Bulabog kay na diha. Muna kang gigamit na ako mga kaudyaka, may buntag, may adlaw, may gabi, may hapon, tanan ng oras. Para hindi tayo magkalisod-lisod. Mubalik na, Lady Anton!

Ah, grabe mga kaudyaka, grabing kiniayat. Ay, sa itong mga nanay, mga tatay. Ah, shout out ya kaninyo ha. Unsa man toy? Ay, nangutana diri Antonia, unsa kay toy? Tambal atong Vertigo Antonia kay oh, gakalipong na manuon ko. Lipong ko katubang sa mga Byronon. Pwede na pang kuan na pang atubang sa Byronon ng Vertigo capsula katong mga nai Vertigo. Oh, shout out sa mga nai Vertigo dia katubitong. Oh, sige, sobrang diet po ba? Pwede mo na yung maayong mga kodiyaka nga sobrang yung diet. Okay, kung magkanap itong ginamuhalos mukhaon, result kay mag-diet, kay ginumahuman, ni mag-exercise, lahos mo na yung kas-extra rice na. Kung saan mo na pag-diet, mga kodiyaka diya. Okay. Pero abi ninyo, katong mga nagibati, bantayan bitaw ninyo mga kodiyaka nga paminaw ni mo nagtuyok ang kalibutan. Oh, usay makaana man mo Antonia, sige balik-balik anang inyong mga produkto pero wa biya ka takabalo. Oh, basin magmapugana ni may mong utok pohon kay mo ingkag. Sige tong ingon ni Antonia nga produkto ha nga kato bitong inani na manuna ko kakabatian karon oi. Oh, tinuod na. Oh, natay Vertigo capsule. Tistingi og pa check up. Nganong sige kag kalipong? Nganong kakawadan kag balanse? Unsa man ka kulang sa tulog o kulang sa Watakabalo! O, kaning Vertigo capsule, mapalits na gadaiyang mga parmasya. O, pangitala ninyo, produkto manas Nature's Gift Marketing Corporation. O, makatabang sa pagpakunod, kahilo. O, mahilo ka sa mga butang, o, kanang sobra ka humot, sobra ka baho, sobra ka aslog. Sobra ka tamis. Oh, kundili baka ha. Oh, grabe na day kay na imuhang gibati diyan nga Vertigo pero imurang gipag walang bahala kay abi nimo paspo-pas mora. Muna siya ipagamit ninyo og Vertigo capsule imong kaila ha. Okay, makatabang nas papakunod sa sintomas Vertigo. Oh, kana murang nagtuyok imong pananaw sa mga palibot. Makatabang sa pagpalig-on sa balanse batok sa Vertigo. O niya, ang kaning Vertigo capsule, mga kaudyaka. Sagi kaingon ko pas, nangutana, 18 per capsule. O, nindot kayo ni sa mga kanabitaong trabahante. O niya, grabe kakugihan, mga kaudyaka. O niya, ma-feel na gini niya nga mura, gangit-ngit akong pananaw, nagdidile mga aking paningin. Para akong matutumba, wala na ba yung musalo? Ah, ba, lisod kayo, oy. Basta mga nanay, mga tatay, sa katong mga nanay, edad diha, wapay edad. Ay, wapay edad. Wapa na tamaan o gayong edad. Kanyang kakalipong na natay, Vertigo capsule. Oh, mapalit sa mga butika, pangutana lang itawon mo, ha? Okay, inang anam, oy. Vertigo capsule, katong itong gingo ni Antonia, katong sa Nature's Gift Marketing Corporation nga product. Unya, mga kaudyaka, ay mo kalimot na po tayo Memo Smart Caps, Memo Smart Syrup. Unahong taning syrup para sa mga bata. Pang inyong anak, dali rabi tayo malimot. Ipa-Memo Smart na inyong anak at umingang luyahon inyong mga bata. Urag na tulala ba? Nak, usa ba yung problema na yun, nak? Anong di makakataro ka on? Anong tulala, makasangin, usa ka in love ka? O, kaning Memo Smart Syrup. Brain supplement ni sa mga bata na edad 1 to 12 years old. Oh, para patabang sa pagligon sa ilang memorya o konsentrasyon. Oh, kay nindot ni para sa ilaha pod nga ang ilang mental health. Oh, di kay sila mas stress bata pagka-stress na. Physically fit. Makagain pag yung friends. Unya kung mag-Memo Smart Syrup. Extra suporta man is utok sa inyong panganak. Unya konsentrasyon nindot kaayo, abtik ang future sa inyong mga anak. Produkto ni Shas Nature's Gift Marketing Corporation na. Ang Memo Smart Syrup ba 200 pesos per bottle. 200 per botelya. Shout out ya kanimo Lady Antonia. Listening si Naman Dipolog. Marjo Kabang ya Salog sa Buanga del Norte. Shout out ya kaninyo. Ingon man ni Kirby Mata. My mother Lina Aziron, my father Boboy Mata,
Di sa may sagay, mambahaw kamigin. Salamat ha. Ay, napunag ito, wag memo smart capsule. Ay, nindot ka ayon ni para sa inyuhang mga saktog edad. Oh, kaning mga edad bitaw nga sige lag check sa iyang lawas sa ilahang front of the mirror. Alabe, alabe. Hala na unsa na. Pro naman ko, oy, pro, pro tambok naman eh. Sige, reklamo pero sige kaon. Oy, aside sa imo mga anak nga nagikalingawan diag sports, ikaw po na po kikalingawan. Oh, kanang kabisi-bisi ni mo. Oh, tagai naghinungdan. Aside anak, ito sa mahal sa palaliton, mananom na ikadiha. Magamit ka og Memo Smart Capsule kay para makauna-una kag unsay maayong itanom. Kaya di man po pwede nga pataka lang tagtanom. Tanom, lugar ka grapes, dere, og apple, nga di man mutobo. Lisod pan! Ay, abi ninyo, bisan unsa nga atong buhaton gigamit gito og pang-utok, oy. Muna nga, kailangan uptake ang atong pang-utok, mga kaudyaka. Memo Smart Capsule, tagpila man eh. Ay, sos ka ni Memo Smart. 20, ra? 20 per capsule, siyaro, matag-adlaw. Suko, baka diag, di kakainom. Adyo na pukat ka, Diyos Pagadian. Shoutout, ingon man ni Lando Dungog. Journaline Indan. Ingon man ni... shoutout, di ay... shoutout, Lady Antonia ni Adrian Di Maana. Ay, kaning Memo Smart Capsule, pagpaayos konsentrasyon, mas klarong pangunahunag, makahatag o may performance imong adlaw-adlawang buluhaton. Ay, shout out, Antonia! Shout out sa ako ang mga kaubans trabaho, Antonia, nga labaw pasmala. Ay, labaw pasmala. Tungkol sa kainit sa panahon, labaw pa kunos na malahan. Nauhang sapa. Kuya po ni siya. Kaligo pun mo pag may time ha, muraga. Klaro na ba kayong abog sa tong dagway mamilit, labi nagmapisikan tagtaligsik gamay. Pabalik na boss.

0: Ala, oy, grabe, mabutaw, nakakiyot-kiyot, lugar mo kinyo di, ha? Ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani anay Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon og pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naa diha sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Namay nag-joke diri mga kaudyaka o diri sa atuang text hotline. Ay, shoutout mi diri na Minas, Marcelina, Lacri family. Ay, shout out po Diaka Kustungawan sa mga sibugay. Oh, sa akong silingan sa Francine, Robert, Mercy, Ronel, Alex, Brian, Ryan, Aljun, Janice, Upsima, Janice, Clarine, Christina, Jirel, Janeline, Jerky, Elisar Pundulan sa Tungawan sa Buanga Sibugay. Shout out niya kaninyo. Tanahon sa nato yung joke mga kaudyaka ha. Antonia, Maying Adlaw, na ako'y pangutana. Tagpila ang Nerveflex capsule. Muna na siya, ang Nerveflex capsule, 18 per capsule. O, kaning nag-text sa 4017, 18 per capsule, pangutana niya sa parmasya, ha? Joke time! Usa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka, na kuno'y pasyente nga nagpakonsultas doktor. O, nagpakonsultas doktor. Lambod man itong dela. Dok! Doktor! Pakonsulta unta akong doktor! Ay, sir! Ahalik diri, sir! Lingkuri diri, sir! Plaster na imong paglingkot, sir! O, sige, sir! O, sa may imong gibati di ay, sir! Dok! Abi bitaw ni mo, dok? Nah, limtanon kay ko, dok, oy! Grabe, di ko kalimtanon, dok! So may tambalan ni grabe man ko ka limtanon, dok, oy! Ay, maubas, sir! Ay, limtanon, day kay ka! Maunang nagpakonsulta ka, sir! Grabe, lagi ko kalimtanon, dok! Grabe yo, munang di naging ko kakabalaka, naging ko ani akong sitwasyon. Grabe ko kalimtanon ng chaon ko man ni Doc. Sige lang, relax lang, sir. Mangutana ko sa imo, sir. Kanusa day nagsugod imong kuan, sir? Kanusa ganito nagsugod imong pagkalimtanon? Sir, naminaw ka sa ako, sir? Ang akong pangutana sa imo, sir. Kanusa rin ito nagsugod imong pagkalimtanon, sir? Nakainom-dom ba ka, sir? Kung kanusa nagsugod imong pagkalimtanon?
1: Unsa, dok? Sa mani? Unsa imong ingon sa ako, dok? Unsa ingon, dok, kalimtanon ko, dok? Binuang, ano naman ko dire? Hay, binuang! Unsa ingon ni mo? Di man ko! Taka raman ka, dok! Ingon ko ni mong kalimtanon!
0: Hala, limtanon ko di ay bago pa kay ka niyani kay ka diri aron magpa-check up.
1: Abinuang ay wa mako. Ningon baday ko kalimtanon ko.
0: Nakakaloka. Hala, grabe na mo grabe po ka kalimtanon. Dok, dok. Risitay largo dok. Risitay memo smart capsule dok. Be dok, dok, dok, dok. Grabe po grabe po kalimtanon nga kani bitaw ang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka. O, taas kani siyang antioxidants o maprotektahan ang lawas gikan sa mga free radicals. O, suporta paginis kasing-kasing atay kidney nerves. O, produkto Nature's Gift Marketing Corporation. Dini siya ordinaryong kape. Mugini ako ang ikuan sa inyo mga kaudyaka. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. O, nani siya yung mangustin. Kaning mangustin, o, nindot kayo ni Kay, natural beni siya nga anti-inflammatory. O, makapaminos kasakit o hubag sa imong lawas. O, kung hubag na kang daan, sana all. O, nindot para sa itong immune system o pamanit. O, muna siya naa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. O, niya nakanindot na, pagini siya barley grass. Kaning barley grass, bitaw? Source beneficial fiber, vitamins ug minerals. O, dako kay siyang tabang sa digestion o detox mga kaudyaka. Katong di kabawas. Katong madlok magbawas. O, kanang mga tao nga tapulan mo bawas. Kusog mo plus, di mo minus. Jane Saison, Cabillion Saison Family as labuyo tanggob. Namino meron Romel Cabillion og Jake Susing na shout out si Jane. Lina Lisa Langging Pariolan kasi Nabi Chloe. Shout out kay kaninyo ha. Salamat kay sa inyong pagpaminaw mga kaudyaka oy. Oy shout out nimo Ate Ale Tortula, shout out ya kanimo ha. Tortula family diya sa may Natinasan. Salamat ate ha sa imuhang pag uy, ingon man ni Count sa Christopher Tortula. Anak ni Ate Aleda. Oh, bitaw. Aga, syempre po, ay magkalimot sa gitawag nga, sabi, wala ko na-mention nga produkto o kaning Nerveplex capsule para sa inyong mga nerves ba? O kanang inyong mga ugat diha nga, nagluya na inyong mga ugat diha. Kaning Nerveplex capsule, makatabang sa papaligod sa nerves o ugat sa lawas, kanang bitaw, kanang discomfort sa imuang lawas o niya, ga-protector ni para sa imong nervous system. O, ang ugat sa itong lawas, may ga-controls mas lihok, reaksyon, nagpamati sa itong kamot o tiil. Kung pirmi, bitaw, makabati o gahaway sa lawas. Binod ang kamot og tudlo niya warag naay kapanusok sa imong pamanit. Di mailhan gyud na nga tagaan atong hinungdan na ug atagan atong suporta atong kaugatan. Ana kanindot kay natay Nerveplex capsule. Karang sige kahawoy diha bisan wa siya gipasan murag naa. Hello, yalon dili mo makitaan nga nakay gipasan. Ala, ala, ala, ala. Adunay essential vitamin B1, B6 ug B12. Kaniya makatawas maprotektar sa pag-maintain sa kahimsog paglihok sa mga ugat. Aron makalihok mo normal komportable sa adlaw-adlaw pag Nerveplex capsule. Mapalit sa mga butika 18 per capsule na siya. Mobalik ra po si Antonia. Ay Lady Antonia di.

0: Radyo Magbating.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man day ito na nabuo.
3: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana
5: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
12: Hello, hello, hello. This is Inday Garutay sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Magting. Happy 26 years anniversary. 26 years sa paghatag og serbisyo. 26 years sa paghatag og lingaw sa mga katawan. And 26 years sa paghatag og ligdol baskog, ug hait ng mga balita. Dugang pang ng mga katawigan alam sa pagsilibrar sa more years and more prosperity. Baganyan, Broadcasting Corporation, kung BBC.
0: Radio Magbating.

0: medyo bagbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ngayong second week of October, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week, isang paalala para sa lahat ng ating kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng ating kalusugang pisikal. Sa paaralan man o sa trabaho, mahalagang suportahan at hikayatin ang isa't isa na maglaan ng oras para sa sarili. Matutong magpahinga, makinig sa iyong damdamin at kumonsulta kung kinakailangan. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating isipan ay hindi tanda ng kahinaan kundi simbolo ng lakas at pagmamahal sa sarili. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging produktibo, mas masaya at mas handa tayong tumulong sa iba. Kaya't gawin nating normal ang usapan tungkol sa mental health at sama-sama nating buwagin ang stigma na nakapaligid dito. Remember, taking care of our mind is just important as taking care of our body.
2: Radyo Bagting.

0: Bating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Isulay mo, di ba? Mawala mo ka, kapoy. Ako bitang bata. Na ako nanguma. Kanang gikan sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, madyuni ka, kapoy, ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Second week of October is National Myopia Consciousness Week. Mga mamis at daddies at mga kabataan, alam ba ninyo kung ano ang myopia o malabong paningin sa malayo? Ang myopia ay isang kondisyon kung saan malinaw ang nakikita sa malapitan pero malabo ang mga bagay na malayo. Maaari itong makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang alagaan ang ating mga mata. Iwasang matagal na nakatutok sa cellphone, tablet o computer. Maglaan din ang oras para sa paglalaro o paglabas sa lugar na may sapat na liwanag at magpahinga ang mga mata sa pagitan ng paggamit ng mga gadgets. Kung napapansin na malabo ang paningin, madalas na paglapit sa TV o libro o pagkirot at pagod ng mga mata, magpakonsulta sa eye care professional para sa tamang pagsusuri. Alagaan ang ating mga mata. Malinaw na paningin, mas magandang kinabukasan.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Rag Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
4: So, ingon ana paragis bila-bila.
3: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Abulay edad din mo ron, ma'am.
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
1: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Hello, hello, hello. This is Inday Garutay sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting. Happy 26 years anniversary. 26 years sa paghatag og serbisyo. 26 years sa paghatag og lingaw sa mga katawan. And 26 years sa paghatag og ligdong, baskog, og hait ng mga balita. Dugang pang ng mga katawigan, alang sa pagselebrar sa more years and more prosperity. Baganyan Broadcasting Corporation could be BC.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa mga garay. Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay. Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
2: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. Kon ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto produkto ka ng Wonder Herbal Coffee. Niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiay syrup. O niya, napod nasiay kinini ang capsule. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa ning balakan be. Gipakli ko ang mga panid sa kanhitang kagahapon. Din atuan nahisulat ang unang anib sa atong kamalipayon. Sa mamingaong dapit din giumol ang atong kamalipayon. Uban sa pangindahay dili matukib nga kaugmaon. Og milabay ang mga adlaw, bulan og daghang katuigan. Daw nagbunga ang mga pangandoy ning balatian. Naangkon ko ang luna sa kasadya ning dughan daw paraiso nga way katapusan. Panmiabot ang unos og ulan, nga moy mianod og mibanla sa tanan. Moy hinungdan nga nalumpag ang tigbayon sa akong hinaguan. Nabalod sa kapalaran nga nangapusgay pag-abot sa lapiahan sa kabaybayonan. Og karon hingpit ko nang gikalimtan ang yutang natawhan nga kanhi nagsapnay og nag-agak sa mga kalisdanan. Sakit man apan gidawat ko ang tanan kay mao may badlis sa kabus kong kapalaran. Og karon mipanaw ako sa layong dapit. Aron hingpit ko nang hikalimtan na panahon sa banga mabugnaw kagabion, pukaon ako sa damgog daman. O hinungda naghuot kiningibati og saluha mo nalang pagapatuluan. Pagkasakit ay handumon ang tanan, kanunay lamang naghuot ang akong dughan. Wana ako'y sarang kaparaygan sa tanan kong kagulanan. Kay nag-inusara na lamang intaon panahon sa kalisdanan. Sa akong pagbiya, nagbilin akong daghang mga luha. Gitisok ko sa yutang tabunon aron dili na ako ninyo makita. Kunabot handumon pang kanhing kamalipayon, gisakmit sa naglugitom ng mga dago. Asa ko man kaha pangitaa ang utlanan sa akong mga kasakit. Asa ko man kaha pangitaa ang lintunganay sa kalipay nga hingpit. Idayan-dayan ko nalang kaha kining mga pagmahay o gisinggit. Si Bathala nalay bahala dito sa langit. Ang yutang natawhan, nagipakabutya, naghari ng dughan sa daghang katuigan. Giampingan na pankalit na hana o garon igo na lang ako sa paghandom sa tanan. Kaya ang yutang natawhan nila mahimong hikalimtan, imigamot na ning panumduman o maoy pirming pagahilakan.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Atun kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud pug kahilig ka nang gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something nga imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingira ko ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay ing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Ako si Ellen May Ingkal, taga Kalinan, Baguio District, Davao City. Nako'y gibati o kanang kabuhion ko kanunay, napagkahuman og nako kaplas, nawala siya. Kada nako'y ubos, maghaplas lang yun ko, kanang mag-cramps akong tiil, pati skin allergy, akong haplasan sa Huwander Herbal Oil, wala siya. Katong wala pa ka na, nakatesting ining produkto nga Huwander Herbal Oil, na-prove and tested na ko nga kinisya maayong nga haplas, labi na sa ado na kay mga panuhot, na kay mga kabuhi. Apply ninyo kinisya kay nindot, kinisya nga gamiton, halang-halang imong pagbati niya, pagkahuman, taon-taon, di madugay mawala na sa imong kabalingon ng mga sakit.
0: Ingon ana gyud kanindot ang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil, epektibo gyud kayo, no? Nya katupong mga nagbuhig mga baboy, mga manok, mga kabayo, mga kanding, mga baka, langgam, isda ug uban pa kana pong atong Huwander Animal Vita. Oh, epektibo pya po kay atong Huwander Animal Vita kay proven and tested ba yana. Okay, kanang ginabalik-balikan ba repeat purchase, grabe nang Huwander Animal Vita repeat purchase. Kay magbuhi kag baboy kana imong gamiton, aw, dali ra bugat timbang, lami kay karne, dali mo dako, no? Kanang inyong mga kabaw, hagos trabaho kana i Huwander Animal Vita kabayo, no? Kana atong gamiton nato ang produkto nga Huwander Animal Vita kay proven and tested na gina. Eh ka magmahay. Epektibo, di ba pong kay mahal, no? Kanang atong Huwander Animal Vita paminawa. Testimonya ni sa nagamit sa produktong Huwander Animal Vita.
2: Ako gyud mismo ani Animal Vita makapamatuod gyud ko kay anay tabo mangod ani na koy baka nga gibatnan.
0: Mhm.
2: Iwang na gyud kayo to nga baka.
0: Mm-hmm.
2: Dayon adi na kog mamatay. So ako na lang yung gipaglaom nga igamitan na ko sa Animal Vita kay makita naman yung kagongkong tungkol sa kaniwang sa baka.
0: Mm-hmm.
2: So, ang ako na lang yung ipaspas na kong painom ang Animal Vita.
0: Mm-hmm.
2: Ang akong baka, nakatong kong binatnan,
0: mm-hmm.
2: natambok din siya pinagi tapos sa paggamit sa Animal Vita. So, nagpasalamat po ko sa labaw nga makagagahom.
0: Mm-hmm.
2: Huwag labi na gin sa itong Animal Vita nga akong gigamit. So, akong baka from February, so April nabaligya na ko si tambok na gid ang baka. Awhago na to ang atong mga tigpaminaw nga mogamit po sila tong Animal Vita kay gawas ini purga vitamina pod para sa mga kahayupan. Pero ipubadura ni sa Kalulot Bonifacio ni Samis Occidental.
0: Mao na ato ang produkto nga Huwander Animal Vita. Of course, di pod paulahi ang Huwander Banaba Plus. Kay kanang atong Huwander Banaba Plus para man sa nay mga galisod og pangihi, galisod sa pagbawas, nay mga bugon-bugon sa suso kay naman nay mangustin. Oh, bugol-bugol sa matres, mao ba na? O kanang Huwander Banaba Plus. Tindot pod, daghan pong gagamit. Paminaw na, nay testimonya ko kani, gagamit man ni sa Huwander Banaba Plus.
3: Ako si Nidber Ducilio, pagabuntis bakong, yeah. Edad ko 65, niya, na hinalaman ko ba, nga nung regla ko, niya, kusog kaayo niya, nakadungog man ko sa inyo, kuan bagi, kuyawan na ko ba, kay basig na ako'y sisba sa akong matres, nakadungog man ko sa inyo, ba, na ba plus, kay na'y kuan og mga sis, kuan sa bukol, sa tutoy, anak, sanay na ako mga buntan, kung gabi ako inom, kay nawala man, na nako na, nakahurot kong duwa ka, stab.
0: Nawala ang?
3: Ang akong dugo. Ito, nagipay ko de. Ito, magod, magsakit akong tiyan ba? Ano na ko na? Wala na po doon. Na nakainom ko ang Banaba Plus.
0: Ingon ana, Gyod. Kay epektibo ang ato produkto nga Huwander Banaba Plus, no? Kuya, si Abun Ranido ni sa RR Beach Resort sa Mandangua, Balingasag. Pit ko paliog na minaw sila karon sa imong programa, Jiri Canto Luloy Taytay Junior Japos. Ilang founder sa grupong Standby Sakali. Greet na ko akong amigo nga si Jimboy de los Santos from Bagting, Dapitan City ug nag-greet si Cecil Calonon. From Nagirong, Lasi, Secure, salamat sa pagbasa. Karin ako akong silingan, silang Mitzi, Irene, nga naminaw sa imong stasyon dito sa Tagom, City, Mangkilan. Greetings from Jane of Tadina. Ako si Jeremiah Hayahay, pa-request kong song, kailangan kita from Piulo Pascual. Grateful ko ang imong programa kay Idol Biata Kasalamat, Mary Jane Badilies, di ini sa Purok, Gumamila, Taway, why absent naminaw ni mo. Salamat kay ni mo, Mary Jane, sa imong pagganunayong pagpaminaw sa itong programa. Kanang Vitron Drops, indot po na, no? Para mo nas bata bago na tao, taman 1 year old. No? Kanang Vitron Drops, no? Kay imong anak, di ganang mukaon, di ganang mututoy, no? Tutoy pa na, kay bago na tao, taman 1 year old man. Dali magsakit, no? Sige lang, kagbalik-balik pa, check up sa doktor. Gamitin na og Vitron Drops.
4: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob diri sa North Mapang Rizal, Subodi Norte.
5: Ah, sultiin mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imuang bata.
4: Pagsugod na mo, ani ka na, hindi ka na pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga, na tubling sa mga garay, mana, among gisulayan ni among ang gamay, sus, karon mga kadwa kadlaw, among gigamitan, din, pag humanad to, nakatulog jud ang, tulog jud kay ang bata, din, di, pagpukaw na, di ka mga mata, dugay, kahing mata, din, nakuratan ko kay nga naman, yung bata nga, wala man hinuning mata, na, na, pero magnaigo dugay kay sa kuan ba vitamins ko mata epektibo jud ning kuan kaning Vitron Drops ana ana kumana lagi no kay nga tulgo na hinuon siya pasag din na ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko na atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinangka na timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bugay siya mututoy sir then kung nga, sus balik yung dining Vitron, nindot yun siya ipikto yun.
0: Ngayon ang Vitron Drops, mga pinalanggan digpaminaw. Vitron Syrup, para po ni sa mga 2 to 12 years old. Vitamins plus iron, mga po ni. Ni mga anak, eskwila, di ka mo sa klase ba? Makabugubugo, bitaw. Gani, pwede ni Vitron Syrup. Makabright man eh. Develop mo ng brain sa bata, ani nga ng Vitron Syrup. Nindot po ni kay painom sa imong anak nga, pilian kay pagkaon, hapil na ng sigig dua gadgets. Di matulog. Sige lang gadgets. Ipabitron sirap na.
6: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga. Maayo ko nun ang Vitron.
7: Unya, ma'am, human o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup? Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
6: Ngayon siya nga, lami ko no, isa, palitin niya ako na po usob amain ko. Sige, unga tayo ko ata mo, palitan na tikaw ano, ano po. Lami yan ang sirap nga mo tumal ang mga latas pagpa-school na kay makabright din, ano?
7: Hmm.
6: Kay, naanam siya nga, palitin ko usob ma kay lami kay imno niya, murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, Ana.
7: Ah, sige, sige, Nay. Daghan kaing salamat, Nay, ha?
6: Sige, salamat sige. Po, ma'am.
7: Bye-bye, Nanay Francine. God bless.
0: Nana sa kanindot, no? Kanang atong Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, para po ni sa mga 3C na ang edad, pataas, no? Ato nang i-appeal niya si nanay, si tatay, si lulog, si lula, si mamag, si papa. Appeal na sa Vitron Tablet. Epektibo, gipo kayo ng Vitron Tablet. Areo, paminawaw, na-testimonya. Gagamit niya siya og Vitron Tablet. Nakupong tabang yun. Ang Vitron Tablet, naku, kikikatabang sa ato ang makinabuhi ba? Karabi tong mukhaon ka, ginagmay ka, kay gana, Vitron Tablet na. Matulog ka, putol-putol, Vitron Tablet na. Kanang gamayng bikil, magsakit ka, Vitron Tablet kay makapataas niya sa imong immune system.
8: Ako si Jean K. Rugay, nagpayo din sa Davao del Norte. Ang gamit ko ang Vitron, tukad kay, lugay kay ko makatulog, lugay ko makatulog, maabot na lang alas 11 sa gabi eh.
0: Mm-hmm.
8: O kakatagpilaw ko, makamata ko launa, di na ko kabalik katulog.
0: Mm-hmm.
8: Di, pagig ko ganaan mukhaon, kay loon ako, loon ba akong kutukuto, niya, mo to, pag, tis na ko niya, nakatiko, napulo ka, kuan, tablet.
0: Vitron tablet?
8: Vitron ako, napulo ka tablet, isa ka pack.
0: Mm-hmm.
8: Dito na ako, oh, na nagtambok-tambok na ko.
0: Tambok
8: ka. Actually, giopirahan man ko o gallstone good.
0: Giopirahan ka gallstone?
8: Oo.
0: Mm-hmm.
8: Tapos, kidney o spinal, gidungan.
0: Mm-hmm.
8: Oo. Muna karon dako gigay kalainan ang kuan, ang pag-inom na ko sa Vitron, makatulog na ko din sakto niya, makakaon ako, tama po, dili na kulod doon, ganaan niya kumukaon. Dagan na ko vitamin, sige, take, trulay ang Vitron. Tagtulog ka adlaw, magindi mawala ang imong kuang kuan, epekto sa tablita na imong matumar.
0: Inana kanindot ang Vitron tablet, no? Pag-aray na ko si Ate Gina Los, o tanang taga Meteor Garden from Balite Street, Bayugan City. Salamat ko eh. Great lang ko ako mga maguwang sa Jensen, akong parinti Mantak family. Karil ng Pigkawayan, North Cotabato. Shout out ko rin Luoy San Antonio Puro 4 from Siarot family. Kuya Carl, si Gloria ni from Pulumulok. Ninduta sa nimo mabasa o balak. Malingaw man tagpaminaw. Ikusga na lang na ko among radyo. Kana, muna yung pinakanindot. Kaya pag-greet akong amo Inday Reyes of Magusan Anahawon, Southern Liti, ang pag-aray si Hani Hinayon. Kaya Carl, pag-aray lang ko ni T.D. Rama diha sa bahay si Bunga. Pila ko no ang pack sa Wonder Herbal Oil. Wa may pack na Wonder, binuok mo na. Oh, isa ka buok Wonder Herbal Oil, 150. Shout out ko ni Manu Dudoy Andrade, Hubito Galagar. Kanunay naminaw si mong programa ingon man sa Bilsondra family, no, sa Dayasan, Surigao City. Usap sa plasir na Lisa Mulita, Irni Andrade. Salamat sa pagbasa, Kuya Carl. Shout out me Manong Jesus Pare Apyok, Class Baltasar. Salamat sa pagbasa, Kuya Carl. It's me Art Guti from Cambaguio Bay City with love. Katong-atong mga kaigsuunan itong gididaan sa pagpangapi, ang mga panahon ano na nga kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kaya taas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee, wala ni ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ragyod. Wala kay angayang problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya. Di po ka ni kulbaan kay nindot ba ni kay more po ni herbal coffee nga kung natilawan nga dili po langtuh o niya. Dili po manimaw herbal gid ba? Lami gyud sa lakton ka pagkastorya, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig ato mga kaigsuunan nga kani gyud atong gamiton ning Wonder Herbal Coffee perti lami ah. Lami gyud ning Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan dig paminaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Then kanang atong Wonder C Plus. Kinahanglan gina to na. Mga kaigsuunan na minaw karon, kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gin siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mo tabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, ana, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Katong mga hiblaron, stilan. Ay mo kumpiyansa ng taas imong blood pressure kay traidor ba na nga sakit. Na. Otro na lina. May lagi yung tagma. Otro lang imong linakwan. Ang kuyaw o kanang kwarentahan. Yung ka, no? Delikado mong kunang high blood kay daghan mong kung na kwan na. Nabalhin ng kanang birthday dito sa kwan. Kinini ang November 2, no? Maunang amping ta, mag-inom tag Wonder Cardio Care. Gidisinyo na muna pagpa-lower sa imong blood pressure. Kanang atong Wonder Cardio Care, no? Pila na itong exercise. O niya, mag-amping ta sa pagkaon. Oh, kay usahay pod ka ng kulang kas disiplina sa kaugalingon. Mao po na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian. Although nga, musulod maging mga balatian pag magkaidara na ka. Oh, ako bitaw nakabantay po ko sa kong kagalingon nga pag-edad na kong 40. Nanagyo ko yung mga, kwan ba? Nanagyo mga gipang bati-bati sa imong lawas kay mura na guni atong lawas o mura sakyanan. Kung brand new pa, fit pa kayo kay brand new man, no? May pagkain mo function ang carburetor, injection pump, may patanan ba? Mga clutch o guban pa, no? Oh, pero kung magkadugay ang sakyanan, di ba? Magka problema ka kay, wana, guba na ang kuan, guba na ang kuan, guba na ang kuan. Mau po na itong lawas, no? Magkaidaranta. Daghan pong, di na mo pangsyon ng ato ang atay, okay. Takara po ka din sa imuang gibuhat. Labi na yun karon kay ang ato ang mga pagkaon, mga ganili healthy ba? Usahay po, kaning kinabuhi, manggod. Huwag nga po nang mag-amping ta, pero ang tanan, pagbuot, no, gin po na sa Ginoo. So, ang kinabuhi sa kalibutan, ang magbuot, Ginoo. No, pero dili man pud sala gud pud kung nangandoy gud pud ka nga healthy ka, no? Mao na kana katong Wonder Cardio Care makapa lower na sa imong blood pressure, dayon kana tong Wonder Hemoid maay po na sa imong colon problem. Tunay mga almoranas, no? Manggipoy mo tugan ng almoranas gud pud, no? Kay wow, puna nga sakit gud. Kana almoranas mo nang ang uban di mo tugan, pero sikreto na lang. Oh, pwede mo nang ato ang wonder himo aid para ana. Oh, almoranas, colon problem. Oh, i-try ninyo nang ato wonder himo aid. Katabang na ninyo. Garay ko diya sa akong mga igagaw sa Bukidnon lani Alan English Latonio kay Auntie Divina English akong uyuan diya og sa mga English family. Garay si Milo English sa Iligan. Salamat pagaray ko akong pamilya Bilena Abiner. Iroho din akong igtagsa si Joseph Iltagundi ni Day Aileen. Ang umbana Pilegrino gikan ni Emily Larigo. Abiner, salamat kay nimo Kuya Carl. Shout out taga Adhay, Adlay sir kan Randy Murado. Backhoe operator greetings from Irazari. Shout out sa mga anak GC Bibing og Jomar. Kailin uban sa ilang mga anak Bibi Jean Isoy, Finding og Marjorie. Shout out Nanay Norma Pantilgan. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Salamat po kayo. Bueno, atong hatagag pagtagad ng entry sa balak pinada ni Irene Managantan. Taga Bacolod, Lanao del Norte. Ang panaw sa kinabuhi. Ako ning hatagag pagtagad. Ang kinabuhi sama sa suba nga nagdagayday. Usahay hinay, usahay kusog ang agas. Naay bato nga makapandol, makapasamad. Panpadayon gihapon kay maumay balaod sa oras. Dili tanang adlaw hayag og malipayon. Ay panganod na ay bagyo nga muabot apan luyo sa kangitngit na ay kabuntagon. Na magtudlo nga ligon ang kasing-kasing nga mulahutay. Sa kada adlaw nga mitulo sa yuta na ay liso sa paglaom nga miturok. Kayang kasakit dili silot kun dili leksyon. Na magumol nato aron mahimong tinuod. Ayaw gaguol kung masayop o mapandol. Ang tao makakaton pinaagi sa kahulong. Bangon, pahid sa abog, padayon sa paglakaw kay ang kada lakang istorya nga imong gikulit. O nang higugma ang imong panaw, dawata ang kada adlaw nga gasa sa Ginoo. Kay ang kinabuhi dili lumba sa kinsay una, kundili pagkaton unsaon paghigugma o pagpasalamat. Ang panaw sa kinabuhi ni Irene Managantan, Bacolod, Lanao del Norte, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: oras, alas dos.
1: Radyo Bagbag.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang ko.
1: Radyo Bagbag.
4: DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting Ambaganyan Broadcasting Corporation would like to thank our major sponsors for this 26 years anniversary. National Irrigation Administration Region 9, Nungleding Broadcasting Corporation, Virginia Food Incorporated, First CMO Mahigalaon Battalion, EB Signatures Prince and Souvenir Shop, Adolescent, Baby, and Children Medical and Diagnostic Clinic, Ms. Mervel Andapo, Pagidian City Councilor Roger Acidillo, Nature's Gift Marketing Corporation, Cherise Lichin House and Sweet Temptations, Dinas Vice Mayor Mads Maulana, San Pablo Vice Mayor Banjo Cordero, Lula's Sweet Little Things, Gilles Office Supplies, Duksan Bigasan, RSB Trading Incorporated, Oy Masoy Wine Factory Incorporated, Laika's Kakanin, Pagidian Iki Bingo Incorporated, GC Lumbaran A Nature's Herb, Mr. and Mrs. Francesco Onyot, GL Reyes Dessert in Kakanin, Amline Purified Waters, Bunso Black and Itorma Family in Dumingag, Mr. and Mrs. Robert and Sherry Brown, Capitana G. Dampos and Mrs. Marina Tual, Miss Mercy Ilagan Onyo, Marines Kakanin and Food Bilhaw Package, Pagadian City Parole and Provision Office, and Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concern.
1: Radyo Bagbag.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
6: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
7: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
6: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila,

0: ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya yun. Salamat.
1: Busa, sa unsamang banatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila, paragis Bila-Bila, paragis Bila-Bila.
3: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana
3: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Rag, rag, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-booming na... Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Hello, hello, hello! This is Inday Gerutay sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Magting. Happy 26 years anniversary! 26 years sa paghatag og serbisyo! 26 years sa paghatag og lingaw sa mga katawan! And 26 years sa paghatag og ligdong, baskog, og hait ng mga balita! Dugang pang mga katawigan, alam sa pagsilibrar sa more years and more prosperity. Baganyan, Broadcasting Corporation could be BC.
0: Radio Magbating.

0: Oras, alas 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Nangita ka ba signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka bala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
3: Tuwing October 15 ay National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Araw ito ng pag-alala at pagbibigay pugay sa mga sanggol na pumanaw bago, habang o matapos si silang at sa mga pamilyang nakaranas ng ganitong masakit na pagkawala. Ang pagkawala ng isang sanggol ay maaaring maging napakahirap para sa isang pamilya. Kaya mahalagang ipakita natin ang pag-unawa, pagmamalasakit at suporta sa mga magulang at pamilyang nagluluksa. Kung may kakilala kayong nakaranas ng pregnancy o infant loss, simpleng pakikinig, pagdamay at pagiging present ay malaking bagay. Iwasan ang mga salitang maaaring makadagdag sa kanilang bigat. Sa halip, iparamdam na hindi sila nag-iisa. Sa araw na ito, sama-sama nating alalahanin ang mga munting buhay na minahal at patuloy na minamahal.
4: Radio Magbating.

0: Radio Magbang.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisang yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugon na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga magulang, handa na ba kayo? Ngayong Oktobre, magsisimula na ang bakuna eskwela. Ito ay programa ng Department of Health at Department of Education para protektahan ang ating mga anak laban sa sakit na kayang pigilan ng bakuna. Siguraduhin kumain ang inyong mga anak bago pumasok sa paaralan. Dalhin ang kanilang vaccination card at ibalik ang signed consent form. Tandaan, ang bakuna ay proteksyon, hindi problema. Suportahan natin ang bakuna eskwela para sa ligtas at malusog na kinabukasan ng ating mga kabataan.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Hi, this is Martin B. of DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Magting. Would like to say happy 26th anniversary, Baganihan Broadcasting Corporation, BBC. Long live and more business to come.
0: Radio Magting.
8: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag.

0: Bing.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Manog ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radyo Bagting, Abaganyana Broadcasting Corporation would like to thank our major sponsors for this 26 years anniversary. National Irrigation Administration Region 9, Nungleding Broadcasting Corporation, Virginia Food Incorporated, First CMO Mahigalaon Battalion, EB Signatures Prints and Souvenirs Shop, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic, Ms. Mervel Andapo, Pagadian City Councilor Roger Acidilio, Nature's Gift Marketing Corporation, Cherise Lichen House and Sweet Temptations, Dinas Vice Mayor Mads Maulana, San Pablo Vice Mayor Banjo Cordero, Lula's Sweet Little Things, Gilles Office Supplies, Duksan Bigasan, RSB Training Incorporated, Oy Masoy Wine Factory Incorporated, Laika's Kakanin, Pagadian Iki Bingo Incorporated, GC Lumbaran A Nature's Herb, Mr. and Mrs. Francesco Onyot, GL Reyes Dessert and Kakanin, Amline Purified Waters, Bunso Black and Etorma Family in Dumingag, Mr. and Mrs. Robert and Sherry Brown, Capitana G. Tampos and Mrs. Marina Tual, Miss Mercy Ilagan Onyot, Marines Kakanin and Food Bilhaw Package, Pagadian City Parole and Provision Office, and Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concern.

0: Radio Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oima Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko po ang pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization or bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Para sa ating mga magulang, ang kalusugan ng ating mga anak ang pinakamahalaga. Ang programang ito ng Department of Health at DepEd ay handog para bigyan sila ng proteksyon laban sa madelikadong sakit tulad ng tigdas, rubella, tetanus, diphtheria at HPV na maaaring magdulot ng cancer. Sa tulong ng bakuna, mas malaya at ligtas na makakapaglaro ang ating mga anak. Makakasali sila sa lahat ng school activities nang walang pangamba at mas magiging produktibo sila sa kanilang pag-aaral. Ito ay libre para siguraduhin ang bawat batang Pilipino ay malusog at protektado. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

sa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, Ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kalas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30. Radyo Bagting.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panatpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simbi ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang gyud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape gyud ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Radio.

0: Radyo Magbanting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Ngayong October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng ating katawan at isipan ay dapat sabay na inaalagaan. Sa paaralanman at sa trabaho o sa loob ng ating tahanan, hikayatin natin ang isa't isa na maalagaan ng oras para sa sarili at unahin ang mental wellness. Tandaan, ang pag-aalaga ng ating isipan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Walang health kung walang mental health. Ang self-care ay nangangahulugang pagiging andyan para sa isa't isa, at ang self-care ay kasama rin ang pag-access ng mental health care services kung kinakailangan. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging masaya, produktibo, at handa tayong suportahan ang mga tao sa paligid natin. Let's love our minds as much as we love our bodies.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong panggalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HepA, HepA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, tayo na pala. Sige po. Magandang magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating balamang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

Atin siyempre yan ang ating po namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kaya naman, ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na to, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan, bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623 para po naman sa ating po namang kwentuhang kalusugan. Bukas na po ang ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623. Tayo po'y live na napapakinggan na sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tayo po'y napapakinggan na dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman, dyan po sa radyo natin Bonpen, ganun din po sa G-Radio San Miguel. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Saan nga yung G-Radio San Miguel? And FMR Kamsur. Maraming salamat po naman sa inyo. And yan po naman sa 95.9 Radyo Totoo Batangas. Sa lahat po ng mga estasyon ng radyo na nakadutok po naman sa atin ngayon, maraming maraming maraming salamat po naman sa iba't ibang lugar po naman sa buong Pilipinas na kasama po natin ngayon sa ating po namang palatuntunan. Magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Kung may mga kwento po kayo at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623.

Eto mga mensahe po naman sa ating po namang programa na pinapaabot po naman sa atin. First come, first serve po yan, mga kaibigan, ha, yung mga text po ninyo. At pwede rin po kayong mag-text ng inyo po namang mga numero. I-text nyo lang po para kami po yung tumawag po sa inyo. Pwede po yun, pwede po yun. Sabi dito, Kuya Boy, lagi pong masakit yung likod ko. Pwede bang uminom ng rice coffee? Pwedeng pwede po. Makakatulong po yan sa inyo. At the same time, dapat po ipacheck up po ninyo kung ano po yan para malaman po natin kung ano po talaga yung problema po ninyo sa likod po ninyo, mga kaibigan. Ayon po sa datos ano po na nababasa po natin, humigit kumulang po 1 milyong Pilipino ang nakakaranas po ng pananakit ng likod. So, hindi po kayo nag-iisa. Marami po tayo na mga Pinoy, sa ating mga Pinoy, na iniinda po naman ang pananakit ng likod. Isa rin daw po yan, sabi po ng datos, na pangunahing dahilan ng pagliban sa trabaho ng mga empleyado. Maaring may mga kasamang karagdagang kirot din po yan sa gulugod, kalamnan o mga ugat sa likod. Ang pananakit po ng likod. Karaniwan, nagbumula sa pamamaga, pilay o kaya labis po na strain sa likod, mga kaibigan.

Marami po kasi posibleng dahilan, mga kaibigan, ang pananakit ng likod. At ang paggamot po ay nakadepende daw po sa sabi po ng mga eksperto sa sanhi po naman ito. Halimbawa, kung dulot po ng pagkapagod, maaaring sapat na daw po, mga kaibigan, yung pagpapahinga. Subalit kung sanhi po ito ng aksidente o pinsala, kinakailangan ng medical na intervensyon.

At sabi po ng mga eksperto, ang pananakit daw po ng likod ay maaaring ikategorya batay po sa haba ng panahon ng pananakit at lugar po na apektado. Ang pag-unawa po sa mga kategoryang ito ay nakakatulong po upang matukoy yung sani at mabigyan po ng tamang lunas. Batay po sa pag-aaral, meron pong mga uri ng pananakit ng likod. Nandiyan po yung acute back pain na panandalian, karaniwang tumatagal po ng hindi hihigit sa isang buwan, karaniwan itong bigla ang nararamdaman at maaaring matalim o yung tusok-tusok po yung sakit. Ano po, may pakiramdam din daw po ng inflamed, ano po, yung parang nasusunog o kaya matinding kirot sa apektadong bahagi. Madalas itong sanhi po ng pinsala, pilay o yung bigla ang galaw. Meron naman pong isang uri pa na tinatawag na subacute back pain. Nasa pagitan po ito ng acute at yung chronic pain. Ang subacute back pain po ay tumatagal mula po sa isa hanggang tatlong buwan. Base po yan sa mga pag-aaral, ano po. Ang tindi po ng sakit ay maaaring mag-iba at kadalasang kaya itong pamahalaan ng hindi kailangan ng masinsin ng paggamot. Bagamat maaari daw po itong mga ilangan ng physical na therapy o yung pagbabago po sa pamumuhay. At yung isa pong uri ng sakit ng likod ay yung chronic back pain. Ang chronic back pain po ay pangmatagalan. Tumatagal po ito ng mahigit tatlong buwan at sa malalang kaso maaaring magtagal po ng maraming taon. Hindi tulad ng acute pain, ang chronic pain po mga kaibigan ay karaniwang nagsisimula bilang banayad na kirot na unti-unting lumalala sa paglipas po ng panahon. Kadalasan, nangangailangan po ito ng komprehensibong paggamot tulad po

0: ng physical na therapy, may mga gamot at kung minsan po operasyon. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Larry Marasigan po from Pili.
0: Larry Marasigan. Okay, taga saan po si Tatay Larry?
1: Apo, apo. Pili po, Pili.
0: Pili Kamsur?
1: Apo, apo, apo.
0: Okay po, ilang taon na po si Tatay Larry?
1: 50.
0: Okay. Tatay Larry, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Dati po, sir. Nag-take na doon niya. Wali nung mga tatlong magsita, naigit. Nainom ko. Kaso ang hindi ko alam kung bakit pag tumitik ako niyan, hindi ako makakapalo paggabi.
0: Sigurado po kayong rice coffee yun? Sigurado pong rice?
1: R-I-S-E.
0: Sigurado po kayo na apo, rice coffee po yun? Apo.
1: O, kulay gintong dilaw na karton.
0: Apo.
1: Yung kasi ito na, gabi-gabi ko po kayo na pakinggan sa radio.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kaya tanda ko po yung inanin nyo na para tama yung ng rice.
0: Nakailang na pong karton kayo, tatay? Nakailang karton na po kayo?
1: Ngayon nakatatlong box ako. Tatlong box na mahigit.
0: Apo.
1: Tapos nung medyo nahirapan ako tinigil ko muna mga dalawang linggo na.
0: Dalawang linggo na po kayong hindi umiinom ng rice coffee. Ano po yung po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Ay, kasi napakinggan ko yung mga niya sa radio.
0: Oo. May ano po ba kayo? May iniindang karamdaman din po ba kayo?
1: Siguro sa edad ko, medyo may nakakatawa, medyo masakit.
0: Uh-huh.
1: Tapos medyo yung nalalabo yung paningin ko sa kanang parte ng mata ko.
0: Uh-huh.
1: Tapos yung nakatulong dito sa akin nung may UTI ako, ito rin ang sa alis. Kaya nga sinan ako yung pag-inom ng dati nag-iinom rin ako nung matagal na nakaalis yung sa UTI ko.
0: Uh-huh.
1: Kaya rin nakaalis noon.
0: Uh-huh.
1: UTI tapos yung sakit sa bato.
0: Okay.
1: Yun ang nakaano sa atin yung rest. Okay. Kaya, tapos, nung na-stop ko ako noon, ngayon, nung mga uli akong uminom, kaya bumili ako ako dyan. Ang effecto naman sa akin, ito na nga, sabi ko, na ito, nahirapan ako na matulog.
0: Lalo, anong oras po ninyo iniinom yung ating rest coffee?
1: Bali, ang dalawang days lang kasi ako
0: Sa
1: umaga, tapos sa hapon.
0: So ngayon po, nung tinigil po ninyo yung pag-inom ng rice coffee, gumanda yung tulog ninyo?
1: Oo, nakakatulog na maaga. Tapos, yun lang. Bakit ako ganito yung sa akin? Hindi naman ako dati ganito Baka may iba akong yun.
0: Opo, baka po hindi naman po rice coffee yung sanhi po noon. Baka po may iba po kayong...
1: Yung nga rin ang
0: Opo, kasi...
1: Yung nga rin ang kinano ko.
0: Kasi
1: pero ito tuloy ko rin.
0: Kasi first time yun, tatay. Tatay, kasi first time yun. Ikaw pa lang. kasi halos lahat po, tatay, kapag umiinom ng rice coffee, inaantok ako, gumaganda yung tulog. Pero hindi ko naman sinasabing hindi po ikaw tama. Malay po natin talaga. Kaya nga po tinanong kita kaagad kung tama ba yung produktong iniinom po ninyo, kasi baka po ibang rice coffee yon, yung RISE po yun sa atin.
1: Tama naman po. So sinasabi niyo doon sa describe niyo sa
0: Opo, kaya
1: tama
0: po.
1: Tama po.
0: Yes, kaya nga po bukod po doon sa ang problema ninyo ay hindi nakakatulog, natulungan naman kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee doon sa inyong sakit sa balakang, sa UTI.
1: Sa bato.
0: Yun sa bato. So okay naman. Tapos yun lang po. Tatay, meron lang ibang factor
1: siguro
0: na hindi po kayo o kaya may ginagawa o may naiinom po kayong iba na o baka yung nakakain po kayo.
1: Kasi may tinitik din akong gamot na yung sa minsan nag-ano kasi nagtatasang ang lipi ko. Yun siguro baka yun.
0: Although wala naman pong problema kung halimbawa kayo po ay umiinom ng maintenance po ninyo sa blood pressure po ninyo. Wala naman pong problema yan. Wala naman pong side effect. Wala naman pong overdose yun. So anyway, Para po sa akin ha, wala pong para po sa akin wala pong kinalaman doon yung ating rice coffee. Bagkos eh nakakatulong nga po ito sa inyo. Para, 'di ba?
1: Hindi ko naman sir na pinopoint pa ganoon.
0: Pero
1: ito ulit para kakumali lang yung ano ko.
0: Oh, kailangan niyo lang po talaga kasi tuloy-tuloy yung pagiinom po ng ating rice coffee. Napakaganda po kung itutuloy-tuloy po natin. Opo. Okay po.
1: Okay,
0: sige po, maraming salamat tatay ha. Tapos balitaan nyo ako tatay. Kung talagang, alibawa, itinuloy-tuloy po ninyo at ganun pa rin, balitaan nyo po ako.
1: Sige po, sir.
0: Okay po. Sige po, tatay Larry. Maraming salamat po ha. God bless po, tatay Larry. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much. Maraming salamat. Si tatay Larry po ng Pili Camarines Sur. Usapan nga natin mga kaibigan yung ano ba talaga kasi yung pagtulog po maraming factors po yon na kailangan po nating alalahanin para po diba? Kasi baka po sa insomnia pwedeng insomnia po yan ang sintomas po ng insomnia ay yung nagkakaiba-iba ngunit karaniwang nauugnay po sa tuloy-tuloy na problema sa tulog po natin na nakakaapekto po sa physical at saka mental na kalusugan ng isang tao. Ang mga sintomas niyan ay yung hirap kang makatulog, madaling magising sa kalagitnaan ng gabi, hirap makabalik sa pagtulog, pag nagising, maagang paggising, pag aantok o matinding pagkapagod sa araw, pagkamayayamutin, pagbabago ng mood o pagkakabalisa, hirap mag-concentrate o kaya problema sa memorya, pagbaba ng kakayahan po sa pang-araw-araw na gawain. Yan po yung mga tawag dito sintomas. Yung mga uri naman ng insomnia o yung hirap na makatulog po mga kaibigan nandyan din po yung acute insomnia. Mayroon tayong base po sa pag-aaral ay chronic insomnia, may onset insomnia, may maintenance insomnia, meron pong comorbid insomnia, may behavioral insomnia of childhood. So marami pong mga uri naman po yan. At mga komplikasyon naman kapag hindi po nagagamot ang naturang sakit ay yung pong pagbaba ng kakayahang kognitibo, cognitive, ano po, yung mga issues sa mental na kalusugan, paghina po ng immune system, mas mataas na panganib po sa mga chronic na kondisyon sa kalusugan, mas mataas na posibilidad ng aksidente kapag tayo po ay hirap makatulog, mga suliranin sa lipunan at relasyon, at pagbaba po ng kalidad ng buhay. So napakarami pong factors po nito mga kaibigan, na dapat po nating isaalang-alang. Kasi talagang mahirap po yung kapag tayo po ay may problema sa pagtulog. Ano po na talagang dapat po ay nakakatulog po talaga tayo sa buong magdamag ng mahabang oras po mga kaibigan. Kaya sinasabi po sa mga eksperto na yung pong tulog ang isa po sa mga importanteng parte ng ating po namang araw-araw. Kasi po mga kaibigan, ang pagtulog, napakalagang gawain po yan ang kailangan po ng katawan upang gumana nga po ng maayos yung ating po namang katawan. At marami din pong factors po mga kaibigan na dapat po nating ayusin. At syempre may mga katanungan din na gaano katagal ang kumpletong tulog ayon po sa paniniwala at payo po ng mga maraming eksperto. Ang isang tao po na nasa hustong edad nangangailangan po daw ng hindi bababa sa 8 oras sa tulog sa bawat gabi. Pero yung katanungan po kung yung pong ating po namang rice coffee ay isa po sa mga nagiging sanhi ng hindi makakatulog, mukhang hindi po yun mga kaibigan.

At para po mga kaibigan na tayo po ay magkaroon ng magandang tulog, iwasan po natin ng iwasan po natin na uminom ng mga yung mga energy drink po mga kaibigan sa gabi. Ano po okay sa hapon. Isa rin po, iwasan din po natin magyose bago matulog. Hindi rin po magandang uminom ng alak bago matulog. Bagamat akala ng marami, ito po ay kumbaga rason para makatulog tayo kaagad, yung pag-iinom ng alak. Huwag din pong matulog ng gutom, pero huwag din pong matulog ng busog na busog. Gawin din po natin mga kaibigan na mag-exercise tuwing hapon bago kumain ng hapunan ng mga 30 minutes. At siguraduhin pong maayos at maliwalas ang inyo po namang kwarto bago matulog. Patayin ang ilaw at iwasan po yung magkaroon ng maliwanag na ilaw sa bintana. At siguraduhin din pong walang mga maiingay na naririnig. At bago matulog, huwag na pong mag-isip ng mga bagay na nakakabahala o nakakabalisa. Magbasa po ng libro, gaya po ng nobela o kaya ng Biblia, na nakakawala ng mga bagay na mabigat sa isip. Iwasan din po yung magtrabaho sa kama gamit po ng laptop o tablet. O manood po naman ng sa cellphone. At gawin pong regular ang oras ng tulog po mga kaibigan. At at ng pagbangon po mga kaibigan. Dapat regular po kung alimbawa alas 8, alas 9 kayo natutulog po ng gabi. Gawin po yung regular na gawing alas 9 lagi. At makakatulong nga po yung atin po namang rice coffee dyan para dun po sa mga nahihirapan pong gumawa ng tulog. May mga gamot din po na iniinom pero sabi nga po natin karamihan po dito nangangailangan po ng special na reseta mula po sa iyong doktor. Dahil po ang mga ito ay may maraming side effects po yung mga gamot na yan. Galing po sa pampatulog po mga kaibigan. Mas maigi po na magpatingin muna sa doktor para ikaw po ay ma-examine at upang malaman kung alin pong gamot ang nararapat po sa inyo. Pero sinasabi ko po sa inyo, malaki po ang maitutulong ng araw-araw na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Kung sakali naman po na ang sanhi ng insomnia o kaya nang hindi po nakakatulog ay maaaring sakit sa pag-iwas po sa saning ito, maaari din pong baguhin yung sleeping habits po natin sapagkat maaari din po ito ang dahilan ng hirap na sa pagtulog po ninyo. Kung hindi pa, umiepekto po yung mga hakbang na ganito, ang doktor po ay maaaring magrekomenda ng ilang behavioral therapy na makakatulong po sa pagtulog. Layunin po kasi ng therapy na yan. Na ituro po sa pasyente yung mga tamang sleeping habits o yung mga dapat na hindi gawin o dapat gawin bago matulog. Mga ilang relaxation therapy din na itinuturo na makakatulong po sa mas mahaba at malalim na tulog.

0: Basta po araw-arawin po mga kaibigan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Makakatulong po yan sa ating po namang kalusugan kung ito po yung araw-araw po nating gagamitin, iinumin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Taglay po nito kasi mga kaibigan yung nutrisyon, na kung minsan yan po yung kakulangan sa ating po namang katawan. Yung nutrisyon na yun mga kaibigan ay kailangan na kumpleto po tayo noon para po naman sa hindi lang po sa pagtulog kundi sa buong kalusugan po natin. So yung pong pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po ay malaking bagay po sa atin para po naman mapunan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. At the same time po mga kaibigan, malinisan po naman ang buong katawan po natin mga kaibigan. Galing po naman doon sa mga basura na na-stack na po dyan sa loob po ng ating katawan. Kailangan pong maalis yun sa pamamagitan po naman ng tamang nutrisyon. Dahil po naman sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar ang ating po naman produkto mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat, at hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Radio Magbating.

0: oras, a las 7:30.
1: Radio Magbating.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto ug barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang aking ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
6: tuwing ikalawang Huwebes ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang World Sight Day. Paalala ito na mahalagang alagaan ang ating mga mata dahil ang malinaw na paningin ay susi sa mas masigla at mas produktibong buhay. Mahalagang magkaroon ng regular na pagsusuri sa mata upang maagapan at maiwasan ang pagkasira ng paningin. Kumain ng masusustansyang pagkain na mayaman sa vitamin A tulad ng carrots, kamote, kalabasa at malunggay para manatiling malusog ang ating mga mata. Mabuti rin na bawasan ang labis na screen time, kaya't subukan ang mga hobbies tulad ng basketball o iba pang sports para maging aktibo at magsigla habang inaalagaan ang inyong paningin. Love your eyes. Konsulta tayo sa pinakamalapit na primary care provider para sa wastong gabay.
7: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara.
1: Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion. Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radyo Magbating.

0: oras alas 8:30. Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar o kini ang nahimong hinungdan sa paggawas o dako kayong bato o sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod iya ang sugod ato, hindi na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
3: Ah, asin. Okay.
2: Uh-huh.
3: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Aha.
2: Kaya tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ngayong buwan ng Oktobre, magsisimula na ang bakuna eskwela. Alamin kung sino ang maaaring mabakunahan sa school-based immunization. Para sa lahat ng grade 1 at grade 7 students, sa mga pampublikong paaralan, ibibigay ang bakunang proteksyon laban sa measles, rubella, tetanus at diphtheria. Samantala, para naman sa mga batang babae sa grade 4, makakatanggap sila ng bakuna laban sa human papilloma virus o HPV na makakatulong upang makaiwas sa cervical cancer. Tandaan, ang bakuna ay libre, ligtas at epektibo. Kaya siguraduhin na makasali ang inyong mga anak sa bakuna eskwela ngayong Oktobre para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Nangita ka bag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayo na kabalaka kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check. Tarpaulin o stickers, check. T-shirt printing para sa events, uniform, check. Plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
2: Rock Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko. Radyo Bagting.
3: Draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Luzon, Visayas, and Mindanao. Handa na ba kayo maging instant milyonaryo? Baka ito na ang lucky Wednesday night ninyo, kaya i-ready lang tickets para sa 9 PM draw this October 7, 2026. Kaninong Millionaire Gym kaya ang matutupad ngayong gabi? At para mas mega ang saya at mas engrande ang gabing ito, makakasama ko ang aking napakagandang co-host na si Nika. Magandang gabi sa'yo, Nika.
1: Good evening din sa'yo, Jay. You look ravishing as well. At syempre, isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga kalaro. Kung hindi man kayo pinalad kanina sa ating 2 PM and 5 PM draws, baka ngayong 9 PM dito na mubuhos ang swerte nyo. At bukod sa chance ng manalo, sure na champion kaagad kayo sa charity work. Sa mga hindi po nakakaalam, katumbas ng bawat ticket na inyong binili ay tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya naman, win-win kayo dito sa Lotto.
0: Pero kahit po worth it ang pagsali sa mga game ng PCSO, maging responsible players pa rin po tayo. Tandaan po na 18 years old pataas lang ang pwedeng sumali dito.
1: At kahit affordable po ang tickets, maglaro pa rin tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. Gaya ng lagi naming sinasabi, let us all play smart, play safe, and play responsibly.
0: Ilang sandali na lang po at magkakaalaman na ng masaswerteng numero. Kaya humanap na po ng maganda pwesto dahil kami dito sa Draw Court, handang-handa ng magpapremyo.
1: At syempre, game lang magpapremyo ang ating panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO.
0: Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir.
0: Bilang bahagi ng ISO certified procedures ng ating lottery draw, isinasagwa po ang ating pre-draw activities tuwing umaga. Ang highlights ng paghahanda kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto fans, simula na ng karambola ng mga numero, ikaw na kaya ang susunod na Lotto Milyonaryo.
0: Kaya alamin na natin yan, tara na and let's play Lotto!

0: Sa unang game pa lang, bagsakan na agad natin ang Mega Million pa-premyo. At dahil walang jackpot winner last Monday, tonight's Mega Jackpot Prize is 96,418,628 pesos and 55 centavos. Sir, please press the button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto players, 45 draw balls. Numbered 1 to 45 ang nasa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hinintay nating piliin para sa official Mega Million combination ngayong Miyerkules ng gabi. The first number is 32. Ingatan po ang inyong Lotto ticket. Huwag babasain at huwag pa-planchain yan. Tandaan, kailangan readable ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 23. Sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match yung 3 numbers ninyo sa winning combination. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The third number is 28. 1.1 million pesos naman ang pag-ati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 na nanalong numero sa Mega Lotto. The fourth number is 38. Got 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghatian among the lucky winners. Ang Mega Lotto po ay tuwing Monday, Wednesday and Friday. The fifth number is 26. Isang number na lang at makukumpleto ng Mega Million combination. Ikaw na kaya ang susunod na Mega Millionaryo. And the sixth and final number is 17. Muli pong ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 32, 23, 28, 38, 26, and 17 in any order for the jackpot prize of 96,418,628 pesos and 55 centavos. Para sa inyo na kaya ang lumalaking Grand Million jackpot, aalimin na po natin yan sa aming pagbabalik.
1: Gusto ko pin gawin na nanalo?
2: Toto na naman.
3: Nanalo ako, babalatuan kita.
2: Unaan mo ba yan?
4: Good morning, Barangay San Isidro! O, tabi, tabi! O, dadaan yung guwapo!
5: Hoy, Jun! Ang aga-aga!
4: Exactly, Manong Fe! Kailangan good ang morning, kaya tara na mag-exercise tayo!
6: Ingay mo, Kuya Jun! Ililista kita sa noisy, eh!
5: Pati mga bata, ayaw sa'yo, Jun!
7: Eh, Tonyo! Ay, bay naman ano ka tayo, kaya libre ka.
8: Uy, tabi ako na muna!
9: Ano? Ano?
5: Oh, Jun!
10: Ano, 10 pisong kanin?
7: Oo, at saka isang Lotto ticket. Para 15 na lang yung sukli mo sa akin.
10: Oh, ito.
2: Jun, Lotto na naman.
9: Malay mo bukas, milyonaryo na ako.
2: Maniwala sa'yo. Kung milyonaryo ka na bukas, edi sana hindi ka na namamasada ngayon.
5: At di si Jun may trabaho. Oh, Jun.
2: Oh, ano na naman yung trip yung ribbon na yan?
9: Malay mo, kailanganin.
2: Malay dito, malay dun.
7: Kaya mo, Andoy, pag nanalo ako, babalatuan kita.
6: Gusto ka pinagawin na nanalo?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on. Radyo

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Ngang Ginoong Hesus sa gabi, nga siya gibudhian, mikuha sa pan. Onya, nagpasalamat siya sa Dios. O gipikas-pikas niya ang pan og mingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
4: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, magkatindog na ko.
4: Wow.
6: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Alarat, my love. Mungutama ko nimo, mahal ko nimo, o dili. Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
8: Our
5: MN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon.
8: Budbud o bibingka.
9: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ning tanan.
10: Paidigo! No. Banda!
9: Bati asan ni mong naong huilak? May uy! Masaktang sa tadino!
10: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
9: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing patay na!
10: Dugo! Dugo, dugo!
9: Silan ko!
11: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
7: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
11: Bunso!
7: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
7: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnang kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
12: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot namin mati kaniyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pa jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na, wala na ko'y giinom ron nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya. Nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simple ako ba nang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times idi kapi jud ko nga Paradis Bilabila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7
3: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: mga igala, kumusta? Mayong adlaw ka na itong tanan, mayong buntag, mayong oto, mayong hapon, mayong gabi, o may pagyong kadlaon. Okay? Maginihan sabi niyo, igala, sa kanginan, si Ray Arellano, man sa among pinakagwapo sa DYSP, among teknisya kong partner, while I'm kundi si Lloyd Gabiana, ang promoter sa
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, makapabaskog, makapa huwagtang sa kakapoy.
0: Sama usab sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Magduka na gaw niya, magluya mong lawas. Imni na yan ang Bilabila, Paragis Bilabila Herbal Coffee. Di ba malagsik mawa ang duka niya, makapahamis pag yan siya naon. Nawa mong naon. Say, mas lain lang ulang nga. Wala mong higal. Shout out. Shout out time. Shout out ito ni Mikayla Bandera, Julia Arlan Balili, si Silmar, SB member DC Alcibar Club, Clavicillas, si Sheila Marie Tunson, si Antoinette, si Chikay, Nancy Sarabusing, si Junri Piscadero, si Pepito Doritan Abatayo Jr., si Beatrice Abellanosa sa Sutil, gikan kini sa abong Bisay founder, writer, director, Wildline si Uji Kumpok Raka sa Bangag sa Ilong. Okay? Bueno, mga ilalaing shout out nga doon ni Konsihal Konsihal Anga Briones, si Jose Briones, si Lucia Buloy, gikan dia sa Dila Rosa Calatrava Negros Occidental, gikan ni Ricky Pangisgaring. Okay nga man, shout out usab nga doon ni Pandakan Pinamungahan, si Rustom Salado, si Crystal Alfici, si Kirin Kirin Mi Banyas, si Percy, si Dofira, si Dorifa, si Atty. Melanie Tokib, Jis Tokib, si Tonton Miparanum, pagigan ni Pedro Pungasi. Okay mga igala, bueno, salipas today yung hinumduman ang mga nangagi, no? Abdi kayo nga gitirahan ni Raina Tara sayang Magic One ang mga itom nga mga duwinis ug nahimo kini mga baki. Uy, malasa. Unya dalisan siya nakapalayo. Sa laing bahin, focus og wa na mamahuway pagbalik sila si Haring BBT ug sa asawa nini si Kukak. Gusto nila nga mapatay gyud ang Raina. Unya sa laing bahin usab, luwas usab nga nahug sa higanting agila sila si Jigo. Malaguton kayo ang tanan nila.

0: Mura ka lang yung nagmasahe. Damay ka kang tudlo. Kay, daot kayo ka, oy.
1: Kay Niwang May.
2: Banat sa ilong.
3: Katawa ang mga traitor.
4: Ay mo si katawa, bugat. Lala. Huwag mimili pa sinyo gibuhat. Usayon, utan, ato ning usayon niya, ha? Nig-abot na to sa gingharian sa mga diwindis.
1: Okay.
5: Okay.
3: Payo pang mga naog sis panas.
4: Swerte mo duha, swerte mo. Kay kung doon na pa'y utang na itabo na mo, na!
5: Ang unsaon naman ni mo, Jiko?
4: Suyupon ko ng kibot ni nung duha!
5: Mga naog sa ilong!

0: Asan tayo ipaingon, bayji ko?
1: Bito ang bayji ko.
2: Ayaw mo, baybayin ako. Kaya di tamay ko.
0: Bangag sa ilong.
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila.

0: Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
2: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Nya makasaka ko, kalog sa ang bukid dro nay, gani ay nag
1: ha, sa kulian.
2: O kato ka neng ama nga mo rin na.
1: Abutin sa...
2: Kaneng.
1: Sundan.
2: Oo. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsagka gani ko. Maglisod
1: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka.
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't ko nagyahayan.
1: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
2: Makakatkat ko ba? Uy, magrapag yun to atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalog sumpon eh ka nang tiguang ng mga ka. Ay ko salamat.
1: Sige pa kanan mo na
2: eh. Siyon.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Tuloy mo idad.
2: Ah, ito anak ko, no, binta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon ana paragis Bila-Bila.
3: Oh, paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.

o kagawasan gikan sa malupit.

0: ang tod karon. Wa pa gid sila balita bay ni Raina Tara. Kadaghan na sa akong mga sundalos nga gipada akong reinforcement.
1: Wait. Bay ni Aring Bibiti. Bay ni Aring Bibiti ban ako.
0: Ganong murag na tarantar ka man. Mahal kong asawa.
1: Sibaw kayo karon ang balita na makita sa engkantuhan ng telebisyon.
0: Ang bahin sa onsa. Wait. Unsa?
1: Matod pa sa unod sa suwat nga pinirmahan niya.
0: Unsa may unod, asawang kuka?
1: Na wa niya ila ang jurisdiction sa Isuzu Court.
0: Unsa?
1: Ug nga ang korte lang kunay ning atong ginharian ang iyang ilhon.
0: Nga, wa, nabuang siya. Dili siya makumbikto din eh. Di siya masilutan. Kay himo lang nato ang saa niya.
1: Sayot ko ni anak, mahal nga Haring Bibiti. Gani, usa ka sa author sa iyang pagkabilanggo. Plano nato kining tanan.
0: Unsa pa'y gisulti niya? Unsa pa?
1: Matod niya, nasa kanunay ang iyang serbisyo o gugma ana alamang dinhi sa ginharian sa Duwindis o dili sa Banyaga Duwindis.
0: Wait. Musimpati agit ka niya ang dagang mga Duwindis.
1: Maayoy!
0: Masukot ang dako!

0: ato'y galang agila. Ganahan ko ni kay makita na to'ng tanan sa ubos.
1: Jian, ganahan po dapok! Yay!
2: Gunitan di ka pag-ayo, Jian.
3: Pero awit yun to pag-ayos palibo sa ganting agila.
4: Kami din ni si Maria Picat. Walang chill-chillang, mi.
5: Gunit pa kayo, Hercules. Diyawad na magiga. Di ka rin pantman ka, murang papel.
6: Banag sa ilong.
1: Kami? Kami gikuyawan na?
4: Gikuyawan na, mi.
0: Mga kawan!

0: ayong problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Pati City, Taba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitsa sa akong lawas. Yot,
2: ni ano pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya partig yung ninduta. 100% yun sa akong ibati yun. Wala gitsa.
2: Sa so, karon giminti na lang nimo?
1: Giminti na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5. 106.0
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: Alas 5.07 na mga kabagting o kabalkadas, maing buntag na itong tanan. Totom sumabot sa CBS, sa Radyo Bagting o Bell FM, sa mga nagmonitor sa paglabay, sa mga oras o higayon o nagpanghitabo sa ilang palibot na natunang sayran din sa tumpag panaguman landog sa bagtingan. Salamat sa kaitasan, gumikan ka inining mga panahuna o nining higayuna kay nahatagan o subtaglaing gracias kinabuhi. Mao ginay angay na itong pasalamatan every day. Every single day, every single minute and the second sa guban ba. Miken kay pwedeng di na tagamata, pwedeng di na tamaugmaan, di ba? So thank you so much day sa mga nagpadangat silang mga pagtimbaya sa ika-26 nga kasumaran, katuigan, o sa pana, sa pagkahimugso. Inis kahanginan sa Sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM, ang duha ka mga Sibyaan sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa mga ning duyog, sa mga ni suporta, sa mga naghatag, mga sponsors, mga client nga wagi din tao nagdumili sa paghatag suporta, salamat kayo, gumikan kay kini ang nagmalampuson. Ayan, alas 5:08 na mga kabagting o kabulkadas. Sa mga nagmonitor sa live, may bunta ganin yung tanan na ang FB na to is Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Og lakip na usap sa Radyo Bagting app, pwedeng ma-download sa inyong hang Play Store. Og mapaminawan yung AM o FM, basta doon na lang mo yung Wi-Fi o di baka data. Pwede usap sa Nandan sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Ayan, alas 5:08 na, dita maglangan mga kabagting o kabalkadas sa ngalan sa kinitibo kong puwersa sa News and Public Affairs sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ikan sa moang technical team sa palpalan sa bayaw, dari sa studio. Matangya po, dog mga bagting reporters, okay na mo diya? Okay, murag wala mo siguro yung bagting reporters, nagbilar-bilar gabi eh. O, na, di eh. Okay, basi niya, di na kamata ba? Unya-unya pamumata na humana na ta. Alas 5:09 na, mga kabagting o kabulkadas. Nana niya mga uluans, balita nga itong siren, dinis itong pagbanaguban.
1: Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bagtingan. BBC Headlines.
0: Sa mga uluhans, balita garong buntaga din sa itong pagbanaguban. Standby, kabagting o kabulkadas, keto ananing tagsa-tagsaon. Ang mga angayang siren din itong pagbanaguban. Updates kentang slagat sa panahon, 90cc pa dayong magpaulan sa Visayas o Mindanao. Grabing ulan, ay gibunukan, ginuig ulan kagapon, gikan pa feeding program. Nga ito na sa pagkahumanog pagkagabi eh. Grabing inulan na yun, pero sagdi lang. Okay, padayon ragid gihapon mga kabagting o kabulkadas. O kusuking mga pagulan. Samtang sa pikas bahin sa mga uluhans balita. Dini sa to ang pagpanaguman sa lanog sa bagtingan senior citizen arestado o man nanunggap dito sa tabina, 55 anyos nga mananagat ang ulo. Nagampang headline sa mga balita, DTI sa mga sibugay gipahugtan ang rice monitoring basic goods. Akon basic goods, ilabi na ang mga palaliton panahon sa nagsingabot nga Pasko. Maogyod, e basig mo subida na sa mga palaliton. Oso sa mga suspect sa pagpatay ni DepEd Supervisor Ray Kamayng King, nadak pa na. Nagampang headline sa mga balita, Project Lawa at Binhi sa Cheyenne sa mga del Norte, padayong gimonitor sa DSWD9. Ingon manusap, 21 anyos nga lalaki na dakpan sa drug buy bust sa Zamboanga del Norte. Dugampang headline, sa armas o gamit pang giyera na recover sa 53rd IB sa gipon sa Zamboanga del Sur. Ang headlines pagyapon sa mga balita, drug den sa kamamanan sa bungkag 3 di nakpan o kon nabungkag. Sorry. Drug den sa kamamanan na bungkag tulo ka mga dinakpan sa pediatin na sikop. O tulo ang nagidakop sa pediatin. Tato sa ning i-reconstruct ning headline sa niya. Samtang sa dugang pang headline, tulo ka taon na samdan sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Gipos. Dugang pang mga kasayuran atong sayran diristong pagpinaguban sa BBC News Center update gikan sa merkado. Lakip na usab mga kabagting o kabalkada sa pahimangno sa NTC sa katauhan labot ni ining mga mapahimuslanon kasi higayon mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:12 na. 106.7
1: Radyo Magbating. Nang paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: 106.7 Radyo Magbating. O garo na naon natong update sa kaimtang silakat sa panahon kay diin na sumala palagi kining updates kaimtang silakat sa panahon nagdala kining mga kausaban sa kaimtang silakat sa panahon sa mga pag-ulan-ulan. Although mingon mo og hulaw ang gikabalak-an sa umaabot pero adunay gi-explain anas pag-asa kay dili ang tanan nang dili ang kinatibuk-an kay duna pay mga parte nga makasinati gihapon tabi although dunay mga hulaw makasinati gihapon tas mga panagsang pag-ulan pero mos mubanos gyud ang kainit pero naay mga panahon na is affected manggod ta sumala pa sa presensya mga kabagting og kabalkadas niining matod pay ITCC o padayon nga magpaulan sa Visayas ug Mindanao pero dili pud tanang parte sa Mindanao kay duna magi parte pud sa Mindanao nga sana nakasinati na grabing kainit mga kabagting og kabalkadas. Ayan na alas 5:13 ang detalye sa maong kahimtang sa lakat sa panahon nga ato ang sayran pinaagi usab sa report ni Bagting 17. Okay, wait lang ha. Okay, sa may kauban ni mo, boy. Pagkupakawa ni mong kauban, boy. Para di ka magsigkapuliki, boy. Okay, ron. Ah, lubat nga. Lumaon na. Wala na kuan kagabi eh. So, ato ang nang sayran. Ang update sa kaimtang salakat sa panahon. Bagting 17, Florence Zofima.
2: Update talakad sa panahon, karungan lawa, gumikin kahit doon na paghihapoy bahad sa pagbundag sa ulan na masinustihan sa mga katawahan sa Zamboanga Peninsula, inulman sa kasikbit ng mga probinsya, gumikin kay matagpa ang tibok ay Mindanao, paglakip na Visayas, ang apikado ng Intertropical Convergence Zone. Gawa sa pagbundag sa ulan, ano na may pagpanalugdog masinustihan sa mga katawahan na wala paghihapon, gitangtang sa pag-asang posibilidad na makasinatig mga pagbaha, inulman pagdahil isa yuta, ang mga katawahan nga lumuyo sa mga low-lying areas para baka prone sa mga pagdahili sa yuta. Samtang north-easterly wind flow usab ang mag-apektar sa Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon o Marandoke. Gawas pagbundag sa ulan, kilat o pagpanalulog usab at sinatian sa mga katawahan. Samtang nabiling bahin sa nasod, ilabi na sa Metro Manila, apektado sa kini sa localized thunderstorms nga mao'y magpaulan karong adlaw o sa laktod nga pagkasulti ang tibuok nasod dili paghihapon luwas sa pagbundak sa ulan gumikan na sa localized thunderstorms o inuman sa intertropical convergence zone. Bagting bisyo de Flores at Pima sa Belfermo Grande siya bagting 106.7
1: Radyo Magbating.
0: Alas 5:15 na mga kabagtingag kabalkadas mo to'y update sa kaimtang salakat sa panahon nga ngayon ninyong timanaan ha. Aron nga di mo mga humo diya sa inyo mga lakaw, dili po mo maabdan o gulan baga ha, sa inyohang pag-addo sa inyo mga padulnganan o mga destinasyon. Okay, sus, grabe. Kusugay mga ulan, makaingon kita isuga po ng ulanan na yun. O mura mag-kanunay bang gibo-ubo, mura kanunay nasuko. Wala ka nang mag-sigighinay dyan mo kusog. So delikado kayo ka itong mga nanimuyo sa mga low-lying areas. Inanglan nga mag-amping mo diha. O kanunay usap nga i-monitor ang gitarukan na inyong panimalay. Mananglit ko na mo gitarok sa mga bakilid nga bahin. O di ba ka daplin sa mga sapa o suba. O di ba ka katong mga riprap na nga nangaguba na i-monitor na ninyo. Kay basin niya o kumpiyansa na kay tag higkanabitong sabi nga lang.

0: Little Onion Tiraza.
1: BBC Live Report.
2: Padayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office 9 kung DSWDF09 sa pag-monitor o pag-assess sa mga proyekto sa Barangay Mangilay o Barangay Sugilon, Shayan, Zamboanga del Norte uban sa suporta sa local government unit sa Shayan o Office of the Provincial Agriculture. Bisan pa sa kalisod padulong sa mga project site, gipadayon sa team ang pagbisita ron masuta ang kahintang sa mga partner beneficiaries, lakip ang ilang mga tanom o uban pang kalihukan ilawom sa project Lawa at Binhe. Nasuta sa DSWD ang pagpaningkamot sa mga beneficiaries alang sa pag-alima sa ilang mga tanom aron mapalambo ang produksyon sa pagkaon o paghatag o dugang kita alang sa ilang mga pamilya. Ang mga kahigayunan o sa ka-oportunidad aron mapaminawan ang mga kasinatian, kabalaka o panginahanglan sa mga beneficiaryo samtang ilang gipadayon ang pagpatuman sa proyekto. Bagding Bainin Webe, Chiril Unyotli Razan, Sabal FM o Radio Bagding.
0: 6.0 Otoy mga kasayuran, gikan usab sa silingan ng mga probinsya, mga kabagting o kabalkadas. Sa dugang pa ng mga reports, o gagawin sa kinika accomplishment. Gamikan ka kini ang nadakpan mga kabagting o kabalkadas. Kining gitawag o responsable. O responsable kini sa kamatayon sa usa ka DepEd supervisor mga kabagting og kabalkadas. So sa mga suspect sa pagpatay ni DepEd supervisor Ray Kamaing King, nadakpa na. Detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namo.
1: BBC Live Report.
3: Arestado sa kapulisan ang usa sa mga suspect nga giingong nalambigit sa pagpatay kag DepEd Supervisor Ray Kamaing King adtong April 30, 2026 sa Barangay Gikam, Alicia, Zamboanga, Sibugay sa niaging adlaw. Ang suspect na dakpan pinaagi sa warrant of arrest alas sa kasong murder nga gipanguluhan sa mga personahe sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office. Giila sa kapulisan nga ang maong pagdakop usa ka importanteng lakang sa padayon nga pagpangita og hustisya alang sa biktima. Apan padayon pa ang manhunt operation batok sa ubang mga personalidad nga giingong nalambigit sa maong krimen. Samta ang motibo sa pagpatay padayon pang imbestigaran ning kasamtangan. Giawag usab sa kapulisan ang publiko nga muhatag og impormasyon nga makatabang sa ilang pag-ila og pagdakop sa ubang mga suspek. Ang mga impormasyon mahimong makatampo aron matagan og hustisya ang biktima og mapanubag ang tanang nalambigit sa maong insidente. Bagding 28 Kimberly Namuag sa Bal FM o Radio Bagding.
0: 106.0 Dagan salamat mga kabagting o kabalkadas. Kabikan kayo doon na nagidintay na dakpan ba sa taliwala sa mga taas-taas ng mga bulan nga nang labay mga kabagting o kabalkadas. So hinauto sab nga katong uban pang mga kinibitong nahitabo ng mga kaso sa krimen o nagkadayang krimen kaya mga suspect ang inanay ng madakpan o dayon na mahatagan na usab o kinibitong silot o husay silang mga gihimo ng mga kinibitong krimen o bugti sa pag-angkon o hustisya sa mga biktima mga kabagting at kabalkadas. Alas 5.21 dinis tumpag panaguban samtang sa Pikes Bahin. Atong sayran usab ang report gikan ni Bagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang. Ani gamita client. Yeah, okay. So drug den sa kamamanan nabungkag tulo ang nadakman sa PDEA 10. Italye sa report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
1: BBC Live Report.
4: Tulo kad individual ang nadakpan sa Vivast Operation sa PDEA 10 ug Pinpi Cagayan de Oro City Police Office sa Tierra del Puerto, Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City kaghapon October 7, 2026. Na-recover gikan sa mga suspek ang 13 kasashi sa gidudahang shabu nga may gibug-aton nga hapit 5 kagramo og ibanabanang 34,000 pesos ang standard value, lakip ang drug paraphernalia ug Vivast money. gilang mga suspek nga sila alias Buknoy, Lin og Choi. Samtang ang dinakpan, nagatubang na sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o kompre

0: comprehensive dangerous drugs act of 2002 bagting 43 Jean Sanchez lumabang sa Bilipim ug sa radyo bagting
1: 106.3 FM. Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM alas 5:22 na. 106.3 FM.
2: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
3: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th. floor and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
12: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patin sa iyahayan. Maglapag yun ko atang mga gulo yun.
11: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: 106.3 FM Radio Magbating. Alas 5.29 na mga kabagtingog kabalkadas din paghihapon sa tumpag panaguban sa lanog sa bagtingan. Sa karon pa lamang yung tao na nag-huyab, karon pa ning bangon, hala, ay kumpiyansa. Ting duty para baron, ting trabaho pa ron mo ng kanunayon, gid ninyo nang i-check ang inyong alarm. Kaya pasin niyo kunya na mong nabuntag na kayo makamata. Ayan, ang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina makaganas paggaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan o maayong vitamina aron mabato ka ng pagkamalimtanon sa mga batanon o may edad na. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron Drops. Para sa mga nag-edad 1 to 12 years old Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, FDA approved ganimo ng safe na safe sa inyong pag-take mga kabagtingog kabalkadas. O niya ang Vitron Vitamins Plus Iron para sa mga nag-go, 30 tabletas na na. Sa usaka box mga kabagtingog kabalkadas niya, food supplement man gini. Inoon gini, ang ginama sa RSB, Life Care Marketing Incorporated. Alas 5.30, yulo na! 106.3 FM Radio Magbating. In kagapon mga kabagtingog kabalkadas, mukha ba't usab sa 55 ka mga kabataan ang nahatagan og rice meal pack gikan sa mga sponsors labi na sa Virginia Food Incorporated mga kabagtingog kabalkadas. Sa 55 kay adunay uban nga wa jud mahatagan gumikan kaya ang target lamang gayud sa nasangpit nga programa sa gipahigayong 26th anniversary sa Baganyan Broadcasting Corporation is kato lamang nga mga pupils ng mga school children na sa daycare center sa Santa Maria, Pagadian City. Oh, so mga katog yung kauban sa ilang mga ginikanan. At the same time, diin sila usab ang nakadawat og school supplies gikan ni Subana Queen ang content creator gikan from gikan sa sindangan nga mo po ning hatag og mga school supplies sa mga kabataan. So adunay mga kabataan nga wala na appeal kay dili naman sila daycare Oh, dili sila, wala sila nabilong ni sa daycare. Huwag kadto base usab sa mga pangalan, list sa names nga gihatag ganamo gikan sa kun bitong daycare center nga teacher nga si Ma'am kaning Amelia Rosal. Oh, kanya ang mo ang gibasihan. So adunay mga wala nakadawat, katotong wala na lista. Pero gumikan kay duna po'y 45 man ata ka mga pupils ni Ma'am Rosal nga wala po nahidangat, wanapi, wani, naabot ba. So ang katong nasangpit nga kay dibitaw nga para sila ha, is nahipunta po datong mga school children nga naana sa naglinya na. O, na po'y nahatagan nga lima. Plus duna pa'y si, lima ka inibitong gipakapin ang Virginia, so at least man lang is 55. Pero ang uban, the rest, nga gikan po sa elementary school sa Santa Maria ng Gawas, nakakaon ragyapon sila ice cream. Okay, doon ay isa ka tube sa ice cream nga giprovide siya sa 1CM o pinagin ni Lieutenant Colonel Dakawi. Ang kagahapon, nang bataliwalas, kusog nga ulan, ice cream pa nag-grabbing balik-balikan sa mga kabataan. So, dayon na po yung mga vitamins nga gi-provide gikan gihapon sa ABC clinic mga kabagting ug kabalkadas nga nakiguban usab sa nasangpit nga programa kagahapon. So, thank you so much nito nga mao nga mga kanabitong ilang presensya ba. Gawas pag itong daghana na mong mga sponsors nga ningatag usab sa ilang mga gitawag na to og cash nga naka-provide usab sa kinatibok ang bahin sa mong anniversary kagahapon. But then kadto nga mga syempre nga nag-abag mga sponsors, mga kabagting kabalkadas, sugda na mo tog pagpasalamat at mga client na mga nagatang, sugda na mo to og on air Lunes na. Okay, amo pang i-arrange ang mga kanibitong karong mga simanahuna, i-arrange pa na mo ang mga scripts and then i-kuan ang mga material. And then pagka Monday diha na daya nato masugdan tanan. Okay ra? Okay, aron nga dili jud mausik ang inyohang gihatag ganamo nga suporta og mabasa na mo nag matagan na mog pagtagad. Labi pa ang EB signatures nga moy nag grabe yung nag-provide sa tanan namong gikinahanglan aron nga diin makasuot mi sa mong bagong uniforme and makahatag og plaque. And then makahatag pa jud og do na pag yung mga patar paguban pa mga kabagting og kabalkada so, sa niya. Okay, always gid nakasuporta ang niya og uban pa nga mga atagana natog pagdiga. Okay? So ato nang laumi ninyo nang ato ang mga pagpasalamat. Alas 5:35 na mga kabagting og kabalkada, dinhi ta padayon sa tong pagtunol sa mga balita og impormasyon nga gamikan kay ang mga natala usab gikan sa nagkadaiya nga mga nakalap nga mga impormasyon. Ato mga bagting reporters, so nao na to ang report ni bagting 17 Florence Zafima. Kumikan kay adunay duha ka mga wanted person na dakpan sa managlahing operasyon sa Dumingag. Ang detalye sa report ani atong sayran.
13: Dakpan sa managlahi nga operasyon ang duha ka mga wanted person sa lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Din usa niini tagila nga top 4 regional most wanted person na nadakpan sa barangay Danlugan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Hinihuman na pag-awsan og warrant of arrest pinaagi sa Family Court 9th sa Region Branch 3 Dipulog City nga pinitsahan og September 9, 2026 gumikan na sa kasong pagpanlugos pinagi sa sexual assault og duha usab ka kalain pang duha ka kaso nga pagpanlugos ilalom sa Republic Act 11648 nga dunay bail ban girekomendar nga mobalor sa 72,000 pesos alang sa kaso nga sexual assault samtang ang kaso nga duha ka kaso niini nga dunay kalimbigitan gihapon sa pagpanlugos ilalom sa Republic Act 11648 walay bail ban nga girekomendar. Samtang sa pikas bahin, lain pang wanted person usab nga nadakpan paghapon sa sangpit nga lungsod nga nagpanginaron og 39 anyos sa barangay Lipawan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Nadakpan kini human usab nga napagawasan og warrant of arrest pinaagi sa Municipal Circuit Trial Court 9th sa Region Mahayag, Dumingag, sa Pinas, Zamboanga del Sur nga pinitsahan niya ito pang January 14, 2026 gumikan sa kaso ng adultery nga doon ay bail bond girekomendar nga mabalor sa 36,000 pesos. Sa kasamtangan, kining gipambalo og nas Dominga Municipal Police Station og nagpaabot sa kaso ipasaka batok kanila. Bagting 17 Flores sa FIMA sa BLFM ug Radyo sa Bagting. 106.3
1: Alas 5.37 na mga kabagting o kabalkadas. Dini sa itong pagpanaguman, sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM. Pagihapon, mga natala to, gikan sa lungsod sa Dumingag, tabuktang at to sa lungsod usab sa tabi na. Gikan sa report usab ni Bagting, 27. Dari layaay, tulog ang mga tulog katao na samdan sa panagbangga sa duwa ka motorsiklo sa... Sakto ba niya? Huwag ibasa. Abay di otso pa di ay. Anita sa balita, ginakalap ni Bagting 28. Kimberly Namuwag, ang may kalabtanan ni ining... Senior citizen, arestado humanan dunggab dito sa Tabina, 55 anyos ng mananagat, angol. Ang detalyes balita atong sayran, Kimberly Namuwag.
14: BBC Live Report.
15: Angol ang 55 anyos nga mananagat human kini gidunggab sa 71 anyos nga lalaki alas 2:40 sa hapon niadtong October 6, 2026 sa Purok, Buga, Barangay Baganyan, Tabina, Zamboanga del Sur. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagalalis ang biktima og suspek nga misangpot sa pisikal nga panag-away. Gidunggab sa suspek ang biktima og naigo sa dughan og duha ka kamot. Gidala gilayon ang biktima sa Tabina Rural Health Unit apan siya wala madugay. Gi-refer sa ospital duol sa grabing mga samad. Nadagpan gilayon sa mga personahe sa Tabina Municipal Police Station ang suspek. Samtang misulay kini og ikya sa Purok Amihan, Barangay Tultulan. Na-recover gikan kaniya ang kutsilyo nga giingong gigamit sa pagpandunggab. Lagip ang Yamaha Sniper 155 nga motorsiklo nga iyang gigamit sa pag-ikyas. Ning kasamtangan ang suspek ana-ana sa Tabina MPS alang sa host tong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Alas 5.39 na mga kabagting o kabalkada sa mga report ganto. Anatala dito sa gumikan ngay gagahapot mong gudwa may nag-public affairs. No, so sa dugang pang mga updates sa dinita sa balita usap ni Bagting 29, armas o gamit panggera na-recover sa 53rd IB sa Gipo sa Zamboanga del Sur. Ang detalye sa mong balita ni Cheryl Lirazan.
14: BBC Live Report.
16: Na-recover sa 53rd Infantry Matapat Battalion 1st Infantry Tabak Division Philippine Army ang usa ka armed cache o mga gamit panggera sa Purok Tras, Barangay Dalapan, Gipo, Zamboanga del Sur niadtong Martes, October 6, 2026. Ang mga armas o war material na diskubrihan atol sa padayong custodial debriefing ni Florencio Sayamba alias J.R. Bibot Rico nga gila isip kaning commanding officer sa usa ka defunct unit sa milisya GF Kara Sako sa WMRPC. Si Sayamba nadakpan atol sa Pursuit Operation sa Purok 5 Barangay Okapan San Miguel Zamboanga del Sur ni atong Hunyo 18, 2026 o kasamtangan nga nasa kustodiya sa Pagadian City Jail sa Lienienza, Pagadian City. Laki pa sa na-recover ang usa carbine rifle, usa ka Ingram firearm, usa ka 38 revolver, duha ka hand grenade, usa ka commercial radio nga dunay upat ka antena o mukabat sa 20 metros nga detonating cord o stick wire. Ang mga na-recover nga armas o war material, i-turn over nga to sa headquarters sa 53rd IB alang sa hustong disposisyon o safekeeping. Sumala sa 53rd IB, kabahin kini sa ilang padayong paningkamot sa pagkuha sa nahibiling armas o gamit panggiyera aron mapaligo ng kalinaw o siguridad sa mga komunidad sa Zamboanga del Sur. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting.
1: 106.3 Alas 5.41 na mga kabagting at kabalkadas. Ito yung report ya gika ni Bagting 29. Huwag sa dugang pang mga balita sa report usap ni Bagting 27. Darilaya ay tulog katao na samdan sa panagbangga sa duwa ka motorsiklo sa Gipot. Ania ang detalyes balita.
14: BBC Live Report.
17: Tulo ka tawo lakip ando kami minor de edad ang nasamdan humanagbangga ang duha ka motorsiklo alas 3:18 sa kadlawon niadtong Oktubre 7, 2026 sa National Highway Puro Quezon, Barangay Balungating Gipos. Base sa initial nga investigasyon, ang vehicle 1 nga mao ang XRM125 gimaneho sa 17 anyos nga grade 12 nga estudyante, samtang ang back ride niini usa ka 14 anyos nga grade 9 nga estudyante. Ang V2 usa ka Honda Click 125 gimaneho usab sa 20 anyos nga lalaki. Nagbiyahe ang duha ka motorsiklo sa National Highway gikan sa Barangay Poblasyon padulong sa Barangay Kanunan Gipos. Pag-abot sa mong lugar, gingong nabanggaan sa V2 ang likod nga bahin sa V1 nga hinay ang dagan. Tungod sa kakusog sa impact, natumba ang duha ka motorsiklo ug nasamdan ang duha ka driver ug ang back rider. Gidala gilayon ang mga nasamdan sa Pagad City alang sa medikal nga pagtambal. Nadaot usab ang duha ka motorsiklo ug gidala sa Gipos MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Dari Likat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 6.3 FM. Radyo Bagting. Alas 5:43, mga kabagting o mga balita gikan sa Gipos. Og diin follow up na lamang kadto samtang sa pikas bahin sa mga balita sa Bagting 29 nga may kalabtanan no sub sa bypass. O, gikan ni Bagting 29-21 anyos nga lalaki na dakpan sa drug by bus sa Sambuanga del Norte. Ani ang detalis balita.
18: BBC Live Report.
16: Nadakpan ang 21 anyos nga lalaki atol sa drug by bus operation sa Barangay Dilusom, Leon Postigo, Zamboanga del Norte. Alauna imedias kadlawon niya itong Martes, Oktubre 6, 2026. Gilas kapulisan ng suspect nga si Nulam Flores Taman, 21 anyos, residentes Proctres, Barangay Caracol, Salog, Zamboanga del Norte. Narecover gikan sa suspect ang 30,600 nga gibanabanang kantidad sa mga gidudahang illegal nga droga o galakip nga nakumpiska ang niya 500 peso bill nga gigamit isip buy bust money. Ang mga nakumpiska nga drug items giturn over nga to sa Zamboanga del Norte Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination samtang suspect nasa protective custody sa Leon Postigo Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 29, Chiril Unyotli Razan sa Bell FM o Radio Bagting 106.3
1: Radio Bagting. Ang gandong mong balita, hatod gandong sa mga kabubuton sa mga produkto sa Nature's Gift. Inkalit o kalipong, murag gatuyok ang palibot. Ayag duguti nga ang vertigo makasamog sa imong adlaw-adlaw nga lihok. Ano ang Verticure Capsule, kauban sa pagatiman, batog sa kalipong o problema sa balanse. Na ang produkto sa Nature's Gift, ang Verticure Capsule. Oras sa 5:45 na.
19: 106.3 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow!
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
21: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
22: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
23: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
24: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
25: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay, kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong gibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
24: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: 106.6 FM Radio Magbating.
1: Alas 5.51 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanaguban sa CBN sa Radyo Bagting o naka-standby na karon sa pagtunol na ito o update gikan sa mga produkto sa petrolyo mga kabagting o kabalkadas na nasa Bagting 27 Daryl Ayaay O gato kining siren aron nga ato abang mahibal-an, pila na bay uminto, tagpila na ba? O diin aha dapita dinis pagirian nga medyo makababarato pa. Ang detalye sa report ani Bagting 27 Daniel Ayay. Good morning, yang. BTC
3: Market Report. Yes, mayong buntag Bagting 27 sa labanan sa itong mga kabagti o kabalkadas. Live kita na rin mismo sa may Balintawa Gasoline Station. Yung mga oras sa ito, ito nung lakasantang presyo sa petrolyo, kundi na doon ay pagpunod sa presyo. Naroon na itong sairan. Una kita sa Petron Santa Lucia. Diesel, 93.80 centavos kada litro. Turbo, 96.80 centavos kada litro. Extra, 93.80 centavos kada litro. XTS, 94.80 centavos kada litro. O Gangkero, 123 kada litro. Sa barangay Gatas, J-Power Gasoline, 86.20 centavos kada litro. Fuel Save Gasoline, 85.70 centavos kada litro. O sa Fuel Save Diesel, 92.50 centavos kada litro. O din ay mismo sa Phoenix Balintawak, Diesel, 94.75 centavos kada litro. Super, 89 kada litro. O ang Premium, 89.50 centavos kada litro. Mga kato, kasamtang ang presyo sa petrolyo karon nga naimutang sa nagkalain-lain gasoline station din sa Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Licat, ayaay sa Belatem o Radio Bagting.
1: 106.3 FM. Salamat sa nasangpit nga update mga motorista. Motigyan ninyo sa inyuhang mga pagpatubil. Sukad ito nga Martes mga kabagting o kabalkadas. Kaya ang changes mahitabo man Martes. But then gagahapon mamata na ka market. So karun mo na ang market report ni Bagting 27. Nang by next week ay mabalik na punta sa ito ang naandan ng mga kanibitang sequence sa mga pang paghatag o updates gikan sa market. Pasensya ay sa migapon kay nag-celebrate ba mi sa mga ika 26 nga katuigan pag kuan pag saba-saba o pagbalanog diri sa kahanginan. Okay, alas 5:54 na dugang pang mga balita o kini ang mga kasayuran usab nga nakalap ni Bagting 28 di ay alabot nini nga mga updates gikan sa DTI kung Department Trade, Department of Trade and Industry sa Zamboanga, Sibugay, gipahugtan ang price monitoring sa basic goods sila bina ang mga palaliton panahon sa nagsingabot nga Pasko mao gyud ni kay mo hinahinay gid saka mga kabagting og kabalkada sa ang detalye sa report ni Kimberly Namuag. BBC Live Report.
4: DTI Zamboanga Sibugay ang ilang weekly price monitoring. Gipahugdan sa Department of Trade and Industry kon DTI Zamboanga Sibugay ang ilang weekly price monitoring sa basic necessities ug mga Noche Buena products samtang nakaduol ang Kapaskuhan. Matud pa ni Mr. Ruel Katimbang, OIC Division Chief sa Consumer Protection Division sa DTI, regular nilang gisusi ang presyo sa mga produkto sa grocery stores o guban pang establishmento o masiguro nga nagsunod kini sa gitakdang suggested retail price kon SRP. Gibay magnuan usab sa DTI ang mga negosyante batok sa sobra nga pagpataas sa presyo, samtang giawag ang mga konsumante nga mo-report kung adunay namaligya og produkto nga mas mahal kaysa gitakdang SRP. Matod sa DTI, sa kasamtangan wala pay dakong pagsaka sa presyo apan padayon ang monitoring aron dali nilang mapakgang kung adunay makita ang paglapas. Samtang ibutyag ni Katimbang adunay giandam ang DTI nga Noche Buena diskwento caravan diin ibaligya sa mas ubos nga presyo ang nagkalain-laing pang Noche Buena products gasagad gitakda sa bulan sa Disyembre. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: 106.3 FM. Salamat sa mga kasayuran nga hatod usab gatos may kabubuton sa Petron Gasol Station nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Isa Bahamonde. Alang nato gusto nga magpatubil o mapalit og liquefied petroleum gas at doon sa Petron Gasol ang may niini anay mahimutang sa Santiago Dool Dibim. Ikaduang branch na mahimutang sa Duterte Street Gatas o Dool o Subsocial Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Adunay mga branch nga nahimutang sa SMC College, ug aduna po yung mga branches sa mas Dumalinaw, lungsod sa Aurora ug Tukuran. Nagabag-usab nini nga tong tulumanon mga kabagting og kabalkadas. Syempre sa mga mag-uuma di nga nagpaminaw, aduna mo yung mga concern, aduna mo yung mga tingoy padangat ngadto sa buhatan sa National Irrigation Administration. Aduna mo yung mga pangutana labot sa inyong irrigasyon aron nga mas mahatagan pagyud og pagtagad. Ipadangat na dito sa ilang buhatan ang inyong mga queries, ang inyong mga reklamo, suggestion o guban pa, kaya andam na sila tagana sa paghatag pagtagad niya na kang inyo habi ang kayuhan magitan o aning niya. Ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Bonga Peninsula Regional Government Center Balintawak Pagirian City, sila pwede niyo mahatagan, maduso ninyo ang inyong mga reklamo o diba ko suggestion o concern pinagi sa ilang Facebook sa niya sa Bonga Peninsula. Pwede po sa ilang email nga r9@nia.gov.ph. Pwede usap sa ilang telephone number nga 0629474014, di ba ka 0985-824-4566. Muna ang NIA, ang National Irrigation Administration. Mga kabagting o kabalkadas, nag-abag-usap nini nga tong tulumano nuban sa pahimangno gayod ang intisi ng pahimangno labi pa nini mga holiday scams na sao na lang na dili na ninyo patakan og click ang mga links og any messages nga inyo nadawat ayaw pod pagpataka og tubag sa mga wa nimo nailhi nga mga calls nyang pag magmabinantayon sa mga karabitong katahapan kayo nga mga claims or mga callers kay kana magdala na sila og mga pangbiktima. Manang kung aduna mo'y mga namatikda ni Ana, i-report gilayon nga to sa NTC website o di ba ka i-call nga to sa ilang hotline nga 1682. Mga kabagting og kabalkadas may pahimangno gikan sa National Telecommunications Commission. 106.7 Ayan ang mga kabagting o kabalkadas, din isa to ang pagpanaguba na kompleto na ba? O kompleto na gyud. 595 usab ang resulta. 595 ang resulta kagabi e o niya. Good morning on sa nato ni B. Maigbuntag sa mga nipadangat silang mensahe, Mamonita Sasel Calderon Tilaon, Banix Mucha Bamunga, o salamat usab, Merly Timplado, Juan Ilga, og lakit na usab ni Amy Basaylahi na si kinsa pa niya kung wala na basahan mi okay aron nga irog buni John Rehulin Pitoy Hida salamat gayo Johnny Cuba og ingon man ni Sir Fernando Bangay Siso may buntag diha sa Pabuin boarding house daw og si Isa Maghanoy ingon man Roberto Janon may buntag ni Mudias Nangka Sir Nori Amor Perlita Villanueva Aljuna Mukatkat and Jesseline Bargayo og may buntag usab kaninyong tanan diha nga diin nagpaminaw og thank you so much sa mga nipadangat Juni Cuba ayan mga kabagting og kabalkadas wa na mi igong oras sa pagpadayon pa dinhi sa tong tulumanon iargi kay sa oras oy o maror maghihoypan pulong nga tong ikapambit nga na ganinyo mga kabagting og kabalkadas o gini naa sa Romans 12:18, if possible, so far it is depends on you. Live peacefully. Oh, live peacefully with all. Mga kabagting og kabalkadas. Tagang salamat og mayong buntag kanatong tanan. Oras alas 6.
5: 106.7. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Okay. Oras sa Radyo Bagdig BLFM, alas 6:00 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawan, sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawan. Pagpagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Pagtingan

Gadas kay wala ra gihapon gumikan kay moingon og biktima ra manon sab ni sila o kung biktima lang ni sila okay atong mga drivers nga kini gikargahan ini mga smuggled gas gerilyo matawag man ato ning mga biktima kay dili man gyud sila ang ingon nga kini nga maoy tag-iyan ning mga smuggled gas gerilyo pero kuno galing kabagdi kay Balcadas no nga dili gyud mutug-an hala sige ayaw na buhi oy radio magbating di ba ikaw gikargahan na imong sakinan wa ka kabalo kun kinsa ang nagkuan kinsa ang pwede nimo nga matudlo kabag di Balcadas nga mao ni ang nagkontak sa imuha radio dunay masabtan natong uban nga mga drivers no nga maingon ta nga di gyud mutug-an tungod kay alang sa ilang security no alang sa seguridad silang pamilya kabag di Balcadas pero kung maingon ani man lang galing kanunay no nga magsigilag katak-om ning bakba sa tuang mga drivers ning nangadakpan ng mga nagkadayang mga smuggled ng activities sa tumpa sa tuang rehiyon mura og digid mahatag og solusyon ang ato ang problema kabagti kay Balcadas di ba nga naman tungod kay kun dili ma-pinpoint kun si kinsa ang nagpaluyon sa panang smuggled ng mga or illegal nga pagpadagan sa mga negosyo diri sa tuang dapit or smuggled ng sigarilyo di gyud mahunong ni kabagti kay Balcadas radio magbating no. So muna ato ang panawagan sa gobyerno. Oh. Ilalom sa administrasyon sa itong presidente. Nga daghan kayo mga problema sa tuang nasud. Wala nahatagan o pasolusyon ang illegal drugs. Illegal nga sigarilyo. Unsa pa na diha ang mga kining illegal activities. Mao ni tutukin ninyo. Usa ni sa mga problema, no? Nga nakabangkarote o apil sa tuang kining panudlanan sa gobyerno, hinoon po, di ba? O mapunta po, doon na po magbayad ng saktong buhis, inyo rin pong kurakuton. Radio, inyong kurakuton, din pagkahuman, kaya ron nga dili makuan, dili kayo mupiait ang magkatauhan, inyo harap pong daugon sa mga ayuda. Radio, mauna yung kabagtig ka Balcadas, no? Mauna, kaya mga katauhan magkaroon na hitabo, di ba? Ang ayuda is life. Sumala god tanawa mga tao karon dili na kayo ganahan mo trabaho kabag di Balcadas tungod kay sa ilang lantaw daghang ayuda nga ihatag atong gobyerno. Radio magbating. Karon mga panahona, di ba? Karon mga panahona pangita og mananggiay, di ba? Nihit na lang kayo. Pangita og mananumay, nihit na lang kayo. Ngano man? Tungod kay nagingon ang uban ngano mutrabaho man mi nga duna may ayuda ihatag gobyerno. Oh. Sunod bulan makadawat man mi hinabang. Radio magbating. Kontra na to panahon mi to kabag di Balcadas nga pa nauso ang ayuda, di ba? Magpasangge ka pagkandaghana nga mo apel og sangge, di ba? Magpaani ka, daghan kayo nga mutabang og pangani. Magpatanom ka, daghan kayo mananumay. Pero karon, da maihap na lang oy. Ngano man, gumikan kay ayuda is life man kabagtig kay Balcadas. Wala too ang ayuda nga madawat sa mga katawhan. Radio magbating. Ayuda nga nakahatag og kapulpul or katapulan sa mga katawhan. Puwera lang ni atong mga tarong paghihapon kabagtig kay Balcadas nga wa gasalig sa ayuda. Radio magbating. Sa hirap agyod, sakit ra ba ang kamatuuran kabagtig kay Balcadas? Bato-bato sa langit, tamaan, bukol. Di ba? So muna yato ang proambot lang. Maingon ta ba? Mangambot lang yun punta no? Sige tag panawagan din sa itong gobyerno. Daghan sa kibasin sa kinsa lang. Nagkalain-laing sektor o sikta sa katilingban. O nanawagan sa itong gobyerno. Proambot ang itong gobyerno. Kaya mura magbungol. Radio magbating. Mura bitaw na napuno o atuli ang dalungan. Kabagdig ka Balcadas. Kaya di kadungog. So unsay mga yangungo sa mga katawhan. Radio magbating. Basta kayang ilaha kabag di Balcadas aron mahilo matakom ang baba sa makatauhan hala sige hatagag ayuda. Radio magbating. Mora gid ni ang nailhan sa tong gobyerno kabag di Balcadas no? Implement og program gamay ayuda dinagko. Radio magbating. Mo reklamo pa ka samot na og ikaw maapil ka sa ayuda kabag di Balcadas. Radio magbating. Dinagyod ka mo unsa man, dinagyod ka mo reklamo. Kay nag-apil naman ka sa ayuda, di ba? Pero katong wag-apil sa ayuda, magsigi paghihapon tong tagawtaw mo tong pagkasunod,
malipay na kinapil na sa

0: kining master list ang pangalan kabagtig kabalkadas nga makadawat sa ayuda. Dili na dai magbagulbol si Antig si Angkol. Pasal ako na kadayon kay ngisi. Ay, salamat kinaka kuha nakapil na gyud ko sa ayuda. Atong abi na ko gyud ko makaapil nini. Oh, man, eh, hitabo ka ba? Dakong tabag hack ng kalakihan eh. Radio, magbating. Ang makaluluoy katong unsaman, katong mga dagkong buhis kabagtig balkadas nga nahulog o ilahang buhis gihatag rag hinabang sa uban nga dili man unta mga pungkol o mga bakol, di ba? May pa ang ato ang mga kining mga PWD, ang ato ang mga dunay kabilinggan, kulang og mga kamot, kulang og mga tiil, kanya rin kamot pa nga mabuhi, pero katong kumpleto, da, ayuda lang, giatangan, oy. Radio. Mga mga ginakabagtag kabalkadas, ang ato ang makaigsunan ng mga DPWD, mga pungkol, mga bakol, anak bitaw? Diba? Makita ninyo, naning kamot, kutob sila nga mahimo, naning kamot kabagtag kabalkadas, nanginabuhing patas, pero usahay, makuan pa, matawag niya ito nini, mabibi pa sa katilingban, no? Doon na pa discrimination nga mahita mo. Kung huwag nyo nakita, huwag nyo na-appreciate kung unsa ang ilang mga pagpaningkamot nga gibuhat kabagtig kabalkadas aron nga dili magsalig si gobyerno. Ngayon, makaingon ta usahay nga may pamaning mga dunay mga kabilinggan kay naningkamot pa magtaman kung paunsa kabagtig kabalkadas nga mabuhi pero kato makumpleto nga walay mga kabilinggan. Hoy, pastilan. Nagsalig naman lang hinuon halos sa mga hinabang sa gobyerno. Radio. Alas sa 6:25 na itong oras, ang atong tulumanon, kabagtig kabalkadas, inabagan paghihapon kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagidian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kanya ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga specialistang doktor sa Camp Health, mausilas Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician, with specialty in pulmonologist, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry, Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwede mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Matod padre, og ayuda hisgutan, pilion, pero og utang sa Pilipinas, tanan laras. Mauna, di ba? Utang, paganda de, diba? Katong gipagawa sa IBS, nga matag-usa na ito kabagtig kabalkadas ni Kabat sa Pilato, 127,000 ang atong utang. No? Mauna ang kiningkuan, kwintada sa PSA ba itong result? Oo. Pagbana-bana. No? Matag-individual na ito. Gumikan sa kadakong utang sa Pilipinas. Doon na tayo utang matod pa nga angayong bayran kay Mikabat. Angayong bayran bitaw. Doon na tayo utang matag-usa nga 100 plus 2,000. Pangutana, huwag yung may kabayad sa mong utang nga kami nangutang. Kana pa ba ang utang nga ang gobyerno mo yung nangutang kabagtig kabalkadas nga ang ginakadawat o gayuda mga pinili ra? Di ba? Ultimo mga magtutudlo nga nagbayad o buwis kaya apil pa ba yung nangutang nga? Ay nako, baulang. Mauna itong gobyerno, kabagtig kabalkadas. O sarag yun akong masulti nga ang Pilipinas nakasugod bitaw og bayad sa utang. Panahon rag yun ni Pinoy. Di ba? Panahon ni Pinoy, kabagtig kabalkadas, tungod kay si Pinoy Manggod, ausa to siya ka-economist. Ekonomista ba? Kabalo siya mapadagan sa panudlanan sa kwarta sa gobyerno. Moto nga nakahinahinay og bayad ang Pilipinas sa utang. Sos kay pagbanos ni P. Duterte, niigo man ang COVID. So, lisod po, dili mangutang na po ng Pilipinas nga wapoy kahatag nga ayuda sa atuang makatauhan. Di ba? So, dito gasugod ang ayuda, mingsamot ang ayuda o hantod tuloy-tuloy na kabagtig kabalkadas nakita sa mga congressman, nakita sa atuang mga senador. Effective ang ayuda kay ang mga katauhan dunay daong og mga ayuda. Pwes, bahaon tanig ayuda. Mauni na hitabo kabagtig kabulkadas. Ayuda is life. Sa itong pagbalik, doon ilas gutanas sa tulumanon, bagtingan sa katawan, nalasayis 28 na kabagtig kabulkadas.
1: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuuran, pagtingan sa katawan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mo humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Ako maganda nga.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Daghan og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: 106.2 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Alas 6:32 na itong oras, sa balik na dres ng tulumanon, ang bagtingan sa katawahan, kabagdag kabalkada, sa daripaghihapon sa Bias Radyo Bagdag Zabal FM, ang Iliana Bibio College, sa padayon nga nagsuporta o niabag sa itong tulumanon, ang bagtingan sa katawahan. Alang na ito mga tinunan na nga naglibog, gunahan mo dapit nyo magpa-enroll or diba kaha? Alang sa ito ang mga girikanan nga dunay mga tinunan nga gustong pa-eskwela, dunay mga anak nga gustong pa-eskwela o kulihiyo. Ay napaglangan, diri na ipa-enroll sa Eliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Pwede makapili sa klase buntagon, hapunon or panggabi. Usa ka pribadong tulungan, napanan na ubos sa kayo og tuition fee. Mukha na ang Eliana Bayview College. Dunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED ug Balsa. Eliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Radio Magbating. Maing buntag di ay ni Juanita Sasel Calderon Telaon sa may Purok Kamalinawon Kulong Mulabi Zambang del Sur, Johnny Cuba, good morning sa may Dinas, sa Don Jose Maing Buntag. Og ingon man, good morning usab ni Nori Amor. Og lakip na kabagtig kabalkada sa may buntag po da, ni Aljo Namukatkat, Vanex Awamunga, Jerry Utimbang, sa tanan nga nagpaminaw, usa ka maayong buntag kaninyo. Bueno, kabagdig gabalgadas, no, lahil panglisgutanan na ito karong buntag, diri paghihapon sa ito ang panag-uban sa kahanginan, mahitungod usab nini kabagdig gabalgadas nga dunay pila ni ka-individual. Double check na ito. Dunay mga nangadakpan kabagdig gabalgadas sa gipahigayon nga hiniusang anti-legal drug operation, no, kagahapon sa hapon kini nahitabo sa may Calle Real, Barangay Mercedes, Zamboanga City. Ang Zamboanga City kabagdig gabalkadas, dito gid po gahitak ang illegal drugs, di ba? Kung moingon mo nga ha ang Zamboanga City daghang droga, unsa na lang kaha ang Zamboanga City kabagdig gabalkadas nga maghilak ang adlaw kun walay illegal drugs nga mga dakpan o mga individual nga nagpayhot og illegal drugs ang mga dakpan sa nasangpit nga syudad. Radio Magbating. Bintaha lang gani diri sa tuas sa Zamboanga del Sur, no, kay dili kayo dinaggo nga kantidad kabagdig gabalkadas ang makuha. Kung do naman, no, kung do naman ugaling mga dinagkong kantidad, pero sagid asagad kabagdig gabalkadas katura pong gipang transport igura giagi ba kay dito idadon sa uban nga mga probinsya or lugar kabagdig gabalkadas. So kagahapon nga dakpan sila si Albert Aljuraini E. Albani, o mas nailas angga nga sika nga giila usab kini nga high value individual nagpangidanon og 30 anyos o kini ang residente sa Gata, Talipaw, Sulu. Nadakpan na sangpit nga individual kabagdig gabalkadas, no, pinagi sa RDAO team sa pagpanguna ni Police Captain na Vincent Perez o moy team leader, no, sa Zamboanga City, ilalom sab sa supervision o control ni Police Lieutenant Colonel Mo Mads D. Aziz sa Mukaram. O ni Police Colonel Narciso Paragas kabagdig gabalkadas. Kaubas ilang operasyon, mao ang PDEA. Sila kinigil sila may magkauban o gupan pang hutong sa kapulisan. Nakuhaan kini siya o gunsaman. Tulog ka sa shay sa gikatahapang shabu nga nikabat sa 20,400,000 pesos. Muna siya. Dako-dako, o gyudin drugahan eh. Nakuha ka bagtig kabalkadas. Unsa din nga dako? Pila timbang? 3,000 grams. Dako, o gyudin nakuha. Dako, nakuha ka bagtig kabalkadas. Kinikabat man sa 3,000 grams. Pila ba nakakuan? Ang 3,000 grams, no? So, muna ang yahang standard price, 20,400,000 pesos. Tama ba? Double check na to. Kibasig, masayop na punta. Nining, narabay usahay, kisayop raba ng ilahang kuan. Ihatag, kabagdig, kabalkadas, nga data. Anyway, sa pa ba nakuha ni ini? Tanong na to. No? Dunay nakuha usab nga 2,399 katag 1,000 pesos nga kini ang bugos money or fake money kabagtig kabalkadas nga ning abot og pila. Dakong kantidad 2 million. Pagayon nakuha. Muna kabagtig kabalkadas, no? Pagka nagkuha kantidad sa illegal drugs dito sa Zamboanga City. Dili dai ni witsa. Tinuo sure gud ni Zamboanga City nga kuan day ni 20 billion 400 million. Mamani ah. 1000. Anyway, basta kay dagkong kantidad nara ni sayop. Oh. Dagkong kantidad gabagda-gabalgadas nitong illegal drugs. So, dere sa tua minimal lamang, di ba? Kaya mga dakpan kay katong mga makuhaan lang og tagpila ang kantidad. Katong bitong mga kuhaan lang ba? Mga dunay uban kay dealer, dunay uban kay user. Oh. Dili gyud tong ingon gabagda-gabalgadas nga mao'y supplier. Pero kining ingon ani manggod, no? Dinago na king kantidad, maabot na ganig million-million. Ana sila, mga kuana na, kundili drug dealer, mga, muna'y mahimo matawag o supplier, kabagtig-kabalkadas. Diba? Nung muna gingon, wala pa lang nindakpan, aw, tiba-tiba. Pero kinadakpan man, aw, wala'y tiba-tiba kabagtig-kabalkadas, kundili, dungo-dungo. Radio, magbating-ting. Diba? Mabata na ito ang katingadaan ining mga kuan. Kinibito mga dakpan sa mga illegal drugs. Kay panahon sa wala pa sila nang dakpan, ah, grabiha, oy. Lagsik kayo sa katanan. Diba? Igmat kayo sa katanan, mga igmat sa tanang igmat, kabagdig, kabalkadas. Pero pag mga dakpan na gani, halaka, mura naman hinog kiko, nga kasigil, lagpatuay-tuay, padungo-dungo. Ano, naulaw mo na ang bibina? Ganong naulaw man ang bibina nga inyo man ang gigustuhan kabagdag kabalkadas nga malambigit na illegal drugs. Radio. Ha? Kung wala pa lang ninyo na gigusto nga malambigit mo illegal drugs kabagdag kabalkadas, madakpan, magod mo? Radio. Diba dili? Sabi na giingon nga sa matag desisyon sa kinabuhi, sa matag sudlan ninyo kabagdag kabalkadas kung unsan man ninyo ang sudlan nga mga negosyo, mga unsan na nga kalinghukan dahil napita, hala sige, huna-hunaa sa makadaggang higayon nga dili baka magmahay sa kaulahian. Radio. Kay dunay mga lagi panultihon nga walay pagbasol nga naguna. Ang pagbasol perming nasa ulahi. Radio. Mauna nga kung di mo gusto nga magbasol, di mo gusto nga mga dakpan, tarungan ang desisyon ninyo sa yung kinabuhi. Radio. Oh. Mayroon na ba dahil kong biktima ramang kuha ni sir, gisugo ramang kuha ni sir, gidahan kay grason. Oy, ang Pilipino, di gyan, mahutag grason, daghan kay grason, kabagdag kabalkadas. Managing ko, kung gustohon, gigigusto man mo na, aw, bilanggo gyan ang resulta, kabagdag kabalkadas. Oh, no? So, muna ang hinumduman, nga ito ang mga tinugyanan sa balaod, wala gayod nag... unsaman, wala nangatulog, wala nagpakabutabungol sa mga panghitabo sa itong palibot. Tungod kay mandato nila, nga dakpon kung sikinsa itong mga masupakon sa balaod, ilabi na sa mga nalambigit sa mga illegal kabagtig kabalkadas. Diba? Parang pangutana pa sa uban. Pero nga naman lagi, kung ang ilahang mga kabaro mo'y magkuan, mo'y malambigit, dili man lagi kayo dayon dakpon ipaagi pa man og due process, no? Wala po sa ingon nga dili dakpon dayon, di ba? Ilaha pa pud ang di ba kana nga dakpan kabagdag kabalkadas, dili ba na ingon nga diha dayon ilaha din ang gidakop. Ilaha pa nang manmanan kabagdag kabalkadas, no? Ilaha pa nang monitoron kun tinuod bagi ding mga report nga ilahang nadawat, di ba? Mabitaw na nga dunay mga pasidaan nga nahitabo nga oy, kundi mo gusto nga madakpan diha minatay, kundi ka gusto madakpan diha dudog inday, hala sige undang na sa illegal nimo nga binuhatan. Kay kuno galing nga mapamatud-an ganina mo nga nalambigit ka, aw di ka magmahay, di ba? Dunay na nga mapasidaan kabagdag kabalkadas. Pero gumikan kay wa man hinganli kung sa kinsang binuhata ang gimen sa mga otoridad, aw nagpadayon sa iyang kining negosyo, sa iyang lihok, nadakpan kabagdag kabalkadas, mahingo din ito, ba? Grabe po, dali ara po, gidakop, oy. Dili na dayon, oy. No? Doon na pa'y manman nga nahitabo kabagdag kabalkadas, gipanid-an panagtaman. Kung tinuod bagid ang nadawat nga report, kapag dili tinuod, lisod po, loy po kayo, di ba? Susama, kaniyatong ng labay, ng katuigan. Nga katong mga na alaan lamang kabag di gabalkadas. Aron lang adunay mga accomplishment ang atuang kapulisan kaniadto, di ba? Nahitabo tong ingon kabag di gabalkadas nga kining planted, di ba? Dunay mga nang isyo kaniadto nga dunay mga planted kabag di gabalkadas kay dahil po ito sa una god. Wala accomplishment ng pulis, ibalhin sa lain nga kining police station. Oh, momento. Muto nga maningkamot kini mga pulis kaniadto nga makakuha og accomplishment, oh? Dunay accomplishment labi na sa illegal drugs kay kuan magud to. War on drugs magud to ang kining kuan. Ang kampanya. Sumoto ay nato karon kay man. Soft hand approach man ron. Ipaagi sa maayong pamaagi. Manmanan, ang angay manmanan kun ugaling adunay mga madawat nga report ug tinuod. Aw dito na dakpon kabag ti kabalkadas. Radio magbating. Alas 6:44 na tong oras, ang tulumanon hatol sa kanato kini sa NINEA or National Irrigation Administration. Alas na mga mag-uuma, doon ay mga pangutana, doon ay reklamo, mahitungod sa mga programa sa NIA, patubig sa basakan, no? O guban pang mga angay ninyong masayran, land conversion, gikan sa agricultural into commercial, gusto nyo na nga masabtan, paunsa, o pwede mong mabisita, ngadto sa buhatan sa NIA. Nahimutang sa Regional Center Balintawak Pagadian or di baka contact cell phone number ng 0985-824-4566. Muna ilahang number. Okay? Alas 6:44 na itong oras, kabagdag kabalkadas. Matot pa dire, durungan daghan yun kayong problema ron sa atuam nasod. Usa nini ang illegal drugs. Malagi. Daghan yun ang problema. Muna ay giingon nga maglabad ang atuang kining mga namunuan kung unsaon hatag solusyon ng problema ha kabagtig kabalkadas. Radio Magbating. Alas 6:45 atong oras sa samtang sa pikas sa bahin na natong hisgutan kabagtig kabalkadas, no, tungod kay nga doon namang gawin nga mga nangutana ba, no? Doon ay nangutana kabagtig kabalkadas. Mahitungod ni atong atuang nahisgutan ni atong Martes ba to? Itong illegal parking diri sa Dakbayan sa Pagadian. Dunay nagpadangat kabag di kabalkada sa iyahang kining opinion, matod pa niya, kung tinuod nga nanakop ang mga traffic enforcer sa syudad, syaro wala sila kakita nga nagkatuires ang pagparking diri sa Dakbayan nga nakahatag kapit o sa kahagip o sa mga kadalanan. O gani, matod pa niya, sa may Rizal Avenue, dapit sa may Atbang sa may Jollibee, drive-thru, daghan gani magparking di ana nga giigbutangan pa og reserve. Katunay nga, ito ang giingon nga dunay mga establishmento nga dunay mga karatula gibutang nga reserve, di ba? So mo ni atong panawagan, no, sa tuang mga traffic enforcer. Kung tinuod ang inyong giingon ni inyong gipahugtan ang inyong pagpandakop sa mga illegal parking, no? Ipakita sa mga katawhan ang inyong tinuuray nga paglihok. Okay? Dili kay ang dakupon or ang pandakupon kadto lang pod kabag ti gabalkadas nga katong mayano-yano. Kadto lang po mga katawhan kabag ti gabalkadas nga walay kaya, pero kadto mga katawhan nga dunay kaya o dunay dili ninyo mayano-yano, no? Dili ninyo pangdakupon. Balaw trapiko man eh. Ang atong isgutan kabag ti gabalkadas, ang inyo ha ang giingon kay kuan man, kinihugot nga pagpandakop, no? Illegal parking. Ko di ba? Kung galing walay kining nakabutang nga kwan nga parking area, illegal gina kabag di kabalkadas, mahibal-an man nato dres Pagadian, ilabi na sentrong bahin nga illegal parking. Kay doon na may mga bagis nga puti nga pwede nga nagpasabot nga dring dapita parkingan, di ba? Pero kanang mga establishmento nga siguro walay bagis na ilang katunga nga puti nagpasabot nga parkingan, pandakpa na oy. O gingon man, kabag di kabalkadas, kung ugaling, adun na mo'y mga dakpan diha dapita nga dunay ning parking sa ilahang nga kining, dunay ning parking tungod sa establishmento nga dili designated sa parking area, unya sa inyong tanaw kay ang tagian ang motor, Kaya unsa man kining dito ning palit anang establishmento, siguro no papilog payad ning mga establishmento kabag di gibalkada sing way kagalingong parking area. Radio magbating. Di ba? Lisod pud kaayo. For example, di ba? Tungod kay maglisod kag parking, mo parking kag layo kayo nya imong sudlan kay anang nga kining layo pud nga kining establishmento. Mo biya na problema sa tuwa dire, di ba? Muna nga kabag di gibalkadas nga ang mga katawhan dire sa pagadian sa kunang gikaingon nga so sa lang lantaw hadapit adunay bakante, mo parking gina sila, no? Samot na kung ilang tanaw kabag di gibalkadas nga duna po ining parking. Radio magbating. O nya karon kay ang ilahang ga naun ang katong nga naunag parking kay nakabiya na din ang ikaw nga ning parking po ng rapita mo ay naatlan, no? Mo ay naatlan sa mga traffic enforcer pagsuroy di ikaw mo'y madakpan, no? Di ba mo na kabag di gibalkadas nga mas maayo siguro unsa ka kung ugaling ang usa ka madakpan bitaw nga kining matawag tag illegal nga nagparking, na samot na nang nisulod ang establishmento nga walay pagkaugalingong parking area. Unsa ka kung anang ang establishmento mo ay pabayaron sa penalty? Ngano wa siya kagalingong nga parking area kabag di gibalkadas nga negosyo nagnegosyo man unta siya. Mao na nga pero anyway, no? Tarongon lang gid nato ning hatuang panghunahuna atong panan-aw. Aha dapit ang designated nga parking area aga sa dapit ang dili pwedeng mo parking. Aron nga dili mo mga dakpan kabag tigabalkadas kay lagi sa kunang gikaingon. Nga lain ra ba ning mentalidad sa mga Pinoy kay once nga mga dakpan gumikan kay nakasupak sa balaod trapiko, ang awayon ang ibas ug taman ang atong amahan sa syudad sa Pagadian. Naunsa lagi mo? O di ba? Nagingon tanang problema sa Pagadian kun ugaling mga dakpan mo mayor mo yung pasakinlan. May man og kining mayor mo yung nagsugo inyo na oh diha mo parking, di ba? May magisugo mo diha o parking mo diha kay paada pandakupon mo inig human. Gisugo ba day mo? Di ba? Kamura mo mo yung parking diha dapita. Kay pagtanaw ninyo nga bakante, pagtanaw ninyo nga dunay ning parking, parking pud mo. Nya pagkahuman kay magyaw-yaw mo taman ng Facebook. Nyang Facebook nakatabang ninyo. Di ba? Wala lagi hapon nakatabang ang Facebook. Nagbayad lagi hapon mo penalty kabag di gibalkadas. Radio magbating. Wala tong naunaon ba? Di ba? Tanan nga mga dakpan. Dili lang kay diri sa tong RTMO at mga traffic enforcer. Lakip na for example madakpan mo LTO, di ba? May ang kabag di gibalkadas nga ayaw mo og post dira sa social media. Kay nagpost mo sa social media nangayo ra mo simpatiya, di ba? Unya kay pwede pa mo mabalik ta, pwede pa mo pasakaan og kaso kay labi na kung sayo pang inyuhang gi-post dira sa social media. Muna nga kung ugaling mga dakpan mo gumikan kay duna mo yung mga violations, hala, isettle na sa tarong nga pamaagi di kay i-post dira sa social media nga ang resulta mahinta ang social media mentag simita kay mutabang og bayad sa inyong penalty. Mahinta katong mga ning comment dira sa inyong mga post mubayad og kinimutabang og bayad sa inyong penalty dili pod inyo ra gihapong kwarta ang gamiton kabag ti gibalkadas aron ibayad sa penalty. Giingon nga may pay magpuyo. Radio magbating. May pay magpuyo mo, may pay inyo maning kamangita og pamagi nga masettle ninyo inyo ang violation di kay ila post din sa Facebook kay lagi halos tanan karon mga vloggers na kabag ti gibalkadas. Oh, content kon baga, di ba? Mama ni ang nahitabo god. Gumikan kay sa social media mo'y halos dalangpan. Pwede raman no makaingon ta nga usahay awareness, no? Usahay kabag di gibalkadas awareness sa publiko. Ingon man to call the attention sa mga kining hingtong dang ahensya nga sa tong lanta wa na pud na mao, di ba? Doon naman goy may tag advantage or disadvantages, di ba? Ang advantage kung galing mga dakpan ta nga i-post dira sa social media, how to give awareness at the same time to call the attention sa agency nga nakadakop sa inyo ha. Well, good. Pero ang pangutana kabag ti gibalkadas, in return ba sa imuha? Isip ikaw nadakpan, isip ikaw nakahatag o nakasupak sa balaod trapiko. Unang-unang pangutana, ngano nadakpan ka? Unsay sa kinsay sad-an ang traffic enforcer ba nga nag-implement lang sa ilaha nga kining maingon taga nag-perform lang rather sa ilahang mandato o ikaw nga ningsupak sa balaod trapiko kabagtig kabalkadas, no? Ikaduha, makatabang ba ang Facebook sa pagsulbad sa imong problema? Ang mga tao nga ning-comment sa imuhang mga post, mutabang ba? Muamot-amot ba sa og kining kwarta aron ikabayad kung pila imong penalty diring dapit na? Di ba? Ana ba kabagtig kabalkadas? Ikalain pang mga ano, mga kining disadvantages unsa man? Ug ang tao nga dunay kalagot sa imuha nga nakabalo nga nakadarakpan ka, gumikan ka, violation, pikatan ka. Tagam, anaon ka, di ba? Namingon na yung kag, na-depress ko. Kay giina, asustilan. Naghanap na yung mga ek-ikan sa kinabuhi, kabagtig kabalkadas, ang mahitabo na yun. No? So ito lang ang huwag sa itong traffic enforcer. There is Pagadian City. Patas ang pag-implementar sa pagpandakop. Okay? Dapat walay dapigan. Kung ugaling, no, adunay mga, hinoon, ang diri sa tua, diri sa kining Pagadian, kung ugaling, dili na ka-arrogante nga pagkatawo sa panahon nga madakpan ka, no, pwede ragi kabagdig kabalkadas nga muhangi o ragiog ka, sigon sa imuhang nakaya. As long as, dili na kagusto nga sa sunod nga pa, makasupak pa ka sa balaod, di ba? Mama na yung atuang kuan. Ang atuang bitaragi ng atuang diri sa dakbayan kay doon na ragi mga human consideration ika nga kabagtig kabalkadas, di ba? Mahangyo ra. For example, madakpan ka nga wala kay side mirror. Pila ba penalty sa walay side mirror karon? 300, di ba? 300 no? Oh. Pwede ra gyud ka mahangyo kabagtig kabalkadas dito sa buhatan sa RTMO. Sir, pwede makahangyo sir, mo ra gini ako ang kwarta, di ba? Pwede ra ka. Dayon, at the same time, kabagtig kabalkadas, dilipod ka ingon nga ang kwarta nga imong gibayad, ibulsa. Nga naman, ano makaingon ko nga, dili ka makaingon nga ibulsa kabagtig kabalkadas. Tungod kay, ini og mubayad ka, dito man direct sa City Treasurer's Office. Diba? Dito sa City Treasurer's Office, og doon nga kuptan nga UR kabagtig kabalkadas, pagmatuod nga nakabayad ka sa imong violation. No? So ang buhat lang pwede mapaubsan gamay ang imuhang kining penalty kun ugaling dako gyud kag penalty kabagtig kabalkadas labi na sa helmet. Helmet walay lisensya kay dire baya sa Pagadian City dili ba ka LTO mo inanakop appeal biya ang atong RTMO, di ba? Dunay mga pagpandakop kabagtig kabalkadas ilang ginapahigayon tungod kay deputize sila sa LTO, no? Doon na sila katungod nga mandakop kabagtig kabalkadas. Mauna nga, ang ayan na to nga hinumduman sa kanunay nga ang atong mga kining trabahante sa RTMO, bisan pag dili sa Pagadian, bisan pag dili sa matag lungsod, di ba? Nag-perform lang na sila sa ilahang tahas, no? Wala na ning ingon nga nanakop aron manapi. Kay iniog kining bayad ninyo, Doon naman mo'y UR nga kining madawat. Pagpamatuod nga ang inyong kwarta wala gibulsa. Gawas lang siguro gadunay uban dihang dapita nga mga pabayron mo pero why UR ihatag? Kika na muraog di ng kwan gyud. Muraog delikado gyud ang dihang dapita. Pero kung ganay adunay UR, kana nagpasabot inyong kwarta wala gibulsa. Kung dili nasulod gyud na siya sa panudlanan sa lungsod or syudad kabagtig kabalkadas, no? So muna, lungsod nga hugot ang pagpandakop sa walay helmet. Haman. Aurora, Dumalinaw, Mulave, Dumingag. Aha pa ba? Josefina, tama ba? Kung ako masayop. Ang Labangan, Napoy, kuanha nga manakop sila walay helmet. Samot na sa Pagadian. Sulod ka sa Pagadian. Dakpon kag walay helmet. Muning magkatawhan maglibog. Usa gyud tinuod. Pwede maghelmet or dili maghelmet. Giingon na ni Mayor Sammy. Pwede dili mag-helmet city proper. Pero paggawas na sa city proper, pwede mag-helmet na giyod. Unya, kay dire sa kining muagi kag checkpoint, wala pa man ikabot og city proper. Kaya city proper, giingon ni Mayor Sammy, kung gikan ka sa second district, balangasan, di ba? Kana may sa may tulay. Pag abot po di mo dire sa second district, ang city proper nga giconsider ni Mayor, ang dire po sa may tuburan. So ang matag checkpoint, ang entry point, matawag ta, nga dili pagyod kining city proper, di ba? sumuna nga pandakpon gid mo kung galing wa mo'y helmet kabagdag kabalgadas. Marang amping sa mga motorista, pagdala mo'y helmet kung mudanhin mo'y syudad sa pagadian, aron di mo mga dakpan, di mo mga harang, diya sa mga checkpoints kabagdag kabalgadas. Anyway, wala ko yung oras. Salamat kayo sa pagpakikuban ka na ako. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Oh, si Malin Pibe, mga farewells da sentro sir, mura na nakatag-iya og dalan ang uban nga red plate number pa sang ustisya mo lagi mga abusador nga mga driver pod kabagdi gibulkadas nagiingon ba nga lami kayo pang kuanon pang lami kayo pang dakpon bitaw nga kanang nga ipang impound kun do na pala impound area diri pita ro matagam so sa unta man di ba napo ato mga tigpatunay sa balaod usahay pag red plate na gani aw di na mo dakop mataha na stilan. Anyway, na ko'y kukura. Salamat. Hantod na lamang nga ugma pohon sa programang Bagtingan sa Katawhan alas 6 si Quintay 8 sa buntag. Radio
1: Bagbagting. Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan sa Katawhan.
10: Anebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
10: Sa Paragis Bila-Bila

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley. Are you planning to
7: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
8: Hardware. October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso, kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:07 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting ang kabalkada, kumusta ug maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Webes Pizza 8 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Lawms Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News ug sa BBC's Entertainment. Mamonitor sab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, Zamboanga del Sur Police Provincial Office gipasidunggan tungod sa maayong performance.
3: I Care a program, a graduation ceremony nga gipangunahan sa Pagadian City Parole and Probation Office nagmalampuson.
1: Community outreach program sa BBC Radio Bagting ug Bell FM malampusong gipahigayon na kapin gatos ka benepisaryo na kadawat ug nagkadaiyang serbisyo.
3: Sa uluhan sa balitang regional, pagpatay sa duha ka retiradong magtutudlo sa Cotabato gikondina ni Senate President Gatchalian.
1: 2 million pesos mamahimong premyo sa champion sa Pirangat Festival 2026 sa Dance Showdown.
3: Sa mga balita sa kauluhan, Office of the Vice President pakya sa 73 million confidential funds apilagi basura sa COA.
1: 700,000 pesos budget gigahin sa opisina ni Soto human gibaklas ni Senador Estrada ang iyang gibyaang opisina.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, kanhi spy chief sa Germany giaresto sa mga awtoridad.
1: Pulis ni gamit og tear gas isip pag-abig sa mga kon pag-abog sa mga protesters sa France.
3: Sa balitang negosyo, DA nangayo og 300 million pesos aron balapdan ang Ube Production.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Yulo Brothers balik training sa France alang sa World Championships.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, sa ABC Clinic Pagadian misalmo sa community outreach program sa BBC, bitamina og tambal libreng gihatag sa mga benepisaryo.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, pagkatulog nga naghukas o walay sapot, makatabang sa pagtunaw o calories.
3: Samtang sa balitang showbiz, sa Bini, SB19, uguman pang OPM artist, nagdominar sa 2nd Filipino Music Awards.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuaga.
1: Wasab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. O karon sa mga detalya sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkadas.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gipasidunggan sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office kung ZSPPO tungod sa maayong performance nini sa nagkalain-laing operasyon sa kapulisan. Nakuha sa ZSPPO ang overall top performing unit in operational accomplishment nga nagpakita sa ilang natigom ng mga kalampusan sa operational nga buluhaton. Gilausab ang ZSPPO isip top performing unit sa campaign against illegal drugs tungod sa ilang padayong kampanya batok sa illegal nga droga sa probinsya. Dugan pang nasairan nga nahimutang kon nahimong top performing unit sa campaign against loose firearms ang ZSPPO isip pag-ila sa ilang mga paningkamot sa pagpugong o pagdakop sa mga nagkupot o armas nga walay hustong dokumento o permiso. Ang maong mga pasidungog nagpakita sa paningkamot sa mga sakop sa ZSPPO sa pagbalikon sa seguridad o pagpatuman sa balaod sa nagkalain-laing bahin sa Zamboanga del Sur. Gilauman nga ang maong mga kalampusan magsilbing inspirasyon sa kapulisan aron ipadayon ang matinud-anon o epektibong pagserbisyo sa katawhan, ingon man ang pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa probinsya. Gipadangat usab sa ZSPPO ang ilang pasalamat sa tanang nakigtambayayong sa kapulisan na alang sa pagkabot sa maong mga kalampusan.
3: Sa laing detalye sa balitang lokal, makahulugan nga kalihukan ang ipahigayon sa Pagadian City Parole and Probation Office sa Barangay Kawit, Pagadian City niadtong October 6, 2026. Diin malampusong gitag-upan ang eye care program graduation ceremony alang sa mga probationers o parolees. Ang kalihukan gipangunahan ni Chief Probation and Parole Officer Eddie Baldado, kauban si Probation and Parole Officer 1 Audrey May Alayon, ubos sa pagpanguna ni ROIC Amethyst Butyong sa DOE kon DOJ PPA Region 9. Ang graduation nagtimaan sa pagkompleto sa mga partisipante sa eye care program nga nagtumong sa rehabilitasyon, personal nga pagbalambo ug pagdasig sa positibong kausaban sa kinabuhi sa mga kliyente. Gipasiugda usab sa kalihukan nga ang mataglakang padulong sa pagbag-o angay nga mailhan og suportahan. Tungod kay pinaagi sa hustong giya, suporta og determinasyon, posible ang mahinungdanong pagbalik sa maayong dalan.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, malampusong gipahigayon sa Baganyang Broadcasting Corporation kan BBC Radio Bagting 756 ang Bell FM 106.3 ang Community Outreach Program sa Santa Maria Covered Court, Santa Maria, Pagadian City kagahapon, October 7, 2026 alang sa ika-26 nga anibersaryo sa BBC. Diin kapin gatos ka mga binipisyaryo, ilabi na ang mga kabataan o ilang mga ginikanan ang nakadawat o nagkadayang serbisyo. Kabahin sa mga serbisyo ang libreng haircut gikan sa 1CMO Mahigalaon Battalion Philippine Army, medical check-up, tambal og vitamins gikan sa ABC Clinic ubos sa pagpanguna ni Dr. Jamila Pantarana, pack meals gikan sa Virginia Food Incorporated ubos sa pagpanguna ni Senior Trade Marketing Irene Ortiza og school supplies alang sa mga kabataan gikan sa usa ka guest content creator. Subana Queen, Miss Marvel Andapo, gikan sa Sindangan Zamboanga del Norte. Ni pasundayag usab ang 1CMO ban pinagi sa Serenade o pagtabang hatag sa informasyon kon information and education campaign. Lakip ang paghatag og impormasyon kabahin sa West Philippine Sea. Og ang kinatibuk ang persa sa 1CMO Mahigalaon Battalion. Pinagi sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, diin kini ang itambungan sa mga constituents sa Barangay Santa Maria Pagadian, mga ginikanan og daycare learners nga mao'y benepisaryo sa feeding program, uban sa kinatibuk ang puwersa sa BBC Radio Bagting og Bell FM. Gisuportahan usab kini sa Barangay Santa Maria ubos sa pagpanguna ni Punong Barangay Fernando Pasa, pinagi usab sa assistance sa mga social work interns gikan sa Eliana Bayview College. Pinagi sa maong outreach, ipakita sa BBC Radio Bagting og Bell FM ang ilang padayong pagserbisyo sa komunidad, pinagi sa impormasyon, edukasyon o mga programa nga makatabang sa mga pamilya o kabataan, isip kabahin sa ika-26 nga anibersaryo.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Gikondina ni Senate President Win Gachalian ang pagpatay sa magtiayong retiradong magtutudlo nga sila si Edwin Dakil Galeno o Elsa Bermijo Galeno dito mismo sa ilang Pinoyanan sa Banisilan, Cotabato. Giawag ni Gachalian ang mga law enforcement agencies nga paspasan ang pagdakop sa mga responsable aron maatubang nila ang tukmang silot. Gihangiusab niya ang lokal nga panggamhanan nga hatagan og tabang ang nahibiling pamilya. Nagpadayag usab si Gachalian sa iyang pahusubo sa pamilya sa mga biktima.
1: Sa laing detalyes balitang regional, mas dakong premyo ang naghulat sa mga partisipante sa Pirangat Festival 2026 Dance Showdown. Isip kabahin sa pagsaulog sa ika-97 anibersaryo sa Misamis Occidental. Base sa gipagawas nga prize list, makadawat ang champion ng 2 million pesos, 1.5 million sa first runner-up, 1 million pesos sa second runner-up of 600,000 consolation prize. Dugang pa ang best music award, adunay premium magkuha 100,000 pesos sa first place, 80,000 sa second place o 50,000 sa third place. Samtang ang best costume award, adunay premium 100,000. Alang sa festival queen, ang first place makadawat o 50,000, second place 40,000, third place 30,000 o 20,000 nga consolation prize. Kabahin kini sa ilang celebration o boss sa timang sayaw sa pag-asenso nga naghatag o kagayunan sa mga contingents nga ipakita ang ilang talento sa sayaw, musika o kultura.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
0: BBC Balita Nasional.
3: Ang katarong transparency ug saktong dokumentasyon mo ay labing mahinungdanong rekisito sa paggasto sa pampublikong pondo sa nasud. Ini ang baruganan sa Commission on Audit (CONCOA) human masutang ang mga dokumento nga girepresentar alang sa 73.287 million nga confidential funds sa Office of the Vice President gikan Disyembre 22 hangtod 31, 2022. Wala mag-aangkon sa gikinahanglan nga level sa ebidensya ug misupak sa Joint Circular on Confidential Funds o mga mission sa nasudnong budget. Nagsugod ang maong isyo ni atong Agosto

0: suporta sa ilang panglawas o gaayuhan. Laki pusab sa gitunulan ang mga nanambong mga kabataan, mga hamtong o mga senior citizen. Kabayan sa mga serbisyo nga gitaniyag sa ABC Clinic ang pagtabang sa pagparehistro sa mga nagpakonsulta. Alang sa PhilHealth Yaka Program, aron mas mapaduol sa komunidad ang mga serbisyo sa panlawas.
1: Alright mga kabagting at kabalkada, dinito sa Nasayod Kaba Corner and of course Bagding 28. Nasayod ka ba nga kinideng maghukas nga way sapot makatabang daw kuno pagtunaw sa calories. Gikan sa pagtuon sa diabetes niadtong 2014, nadiskubrihan nga ang mga kalalakinan, mga lalaki rin din eh, nga gipakatulog sa mas bugnaw nga lawak sulod sa 4 ka bulan na kasinati og pagdoble sa gidaghanon sa gitawag nga brown fat sa ilang lawas. Subay sa tao gikan sa thehealthy.com, ang lawas sa tao adunay duha ka klase sa tambok, ang white fat og ang brown fat. Samtang ang white fat walay dakong epekto, apan ang brown fat mao ang nagmugna og kainit pinagi sa pagtunaw sa mga calories aron dili magkurog sa katugnaw ang usa ka tawo. Pinagis pagkunhod sa temperatura sa lawak ngadto sa 66 degrees gikan sa 74, nakita sa mga eksperto nga mas mukusog ang pagkaon sa calories sa lawas sa tawo ngadto sa 30%. Tungod niini ang wag mekanismo sa lawas din ang mas bugnaw nga palibot makapaspas pagtunaw sa enerhiya. Gipadayag sa mga eksperto nga ang pagkatulog nga walay sapot o naghukas sulod sa bugnaw nga lawak makatabang di ay sa pagpakunhod sa timbang sa tawo sa paglabay sa panahon bisan pa man kon dili kini sama kapaspas kon itandi sa regular nga pag-workout o pag-ehersisyo. Karon nasayo na ka kabagting kabalkada nga makatabang di ay sa pagtunaw sa pagtunaw sa calories ang paghukas sulod sa bugnaw nga lawak. Pero para rani sa mga kalalikinan, way labot ang mga bayi.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Mga mati o padi, ani ana, ang balitang showbiz.
0: Nagdominar ang Bini SB19 ng uban pang dagkong ngalan sa OPM sa ikaduhang Filipino Music Awards nga gipahigayon sa SM Mall of Asia Arena. Nagkadaog ang Bini og duha ka dagkong awards, lagi pang Artist of the Year ug Tour of the Year alang sa ilang Signals World Tour 2026. Samtang ang SB19 nagkadaog og tulo ka awards, lagi pang People's Choice Artist, People's Choice Song alang sa Visa o Concert of the Year alang sa Wakas at Simula, The Trilogy Concert Finale. Gidawat nila Juana og Maloy ang mga awards alang sa Bini, samtang gipahayag sa SB19 ang ilang pasalamat sa mga fans sa padayong suporta o garbo sa pagrepresentar sa original Filipino music kon OPM.
1: Samtang sa bigas bahin ang BBC Bagding Balita, alas 7 hatod ka nato sa Iliana Bayview College na ginusarang pribadong tulungaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: Ang BBC Bagting Balita, alas 7, giabagan usab sa AB Gadgets Pagadian. Available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilang buhatan. Anaos ang 5% discount sa mga gadgets. Ang supay mong ihulat, ato na sa AB Gadgets Pagadian. Anaos sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bangsa Paprenta. And of course, ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Lagip na usab sa mga kasigbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. And of course, ang atong programa giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty. Kanay mutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist. Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antonado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: Sa Pikas Bahin, miabag usab si former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol. Sila usabang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw ug Dumingag, Zamboanga del Sur. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa BBC's Entertainment. Good morning ni Cheryl Talaroca. Good morning usab ni Imlar Analina, Aiza Maghanoy, Merly Templado, Nori Amor Prahis. Lakip na usab ni Aiza Maghanoy, Johnny Cuba. And kaninyong tanan nga naglantos sa Facebook Live karon, Junjun Dingal, Cherlita Astoro, Janice Maminsag, Inday Alon, Rebecca Unito. Naghangking salamat kaninyong tanan and of course sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Huwag sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM, huwag sa DXBZ Radyo Bagting 756. Kagahapong adlaw mga kabagting kulkada, mao ang 26th anniversary. And ang feeding program malampuson tungod sa mga tabang sa mga valued sponsors sa Baganyan Broadcasting Corporation, gikan sa National Irrigation Administration, hangtod na sa mga nagkadayang valued sponsors. Lakip na ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion na mi-extend sa ilahang pagtabang sa Radyo Bagting. Isip amo ang partner stakeholder og anibersaryo pod kagahapon sa BBC og sa 1CMO Mahigalaon Battalion. Daghan sang salamat sa Virginia Food Incorporated, lakip na usab sa ABC Clinic og ang Sabana Queen gikan sa Zamboanga del Norte aron sa paghatag sa school supplies. So kaninyong tanan nga mga nitabang nahimong nagmalampuson ang feeding program, I mean ang community outreach program kagahapon, lakip na usab sa atong mga listeners, mga viewers nga nahimong kaabag sa ika-26 nga anibersaryo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Radyo Bagting and Bell FM. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat way buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC Bagting Balita.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun po? Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
11: Pot na bigmati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag alang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako gyud ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko na paragis bila-bila. Lisa Heraon Prausos. Kuan ako 5-7.
10: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
13: Paragis bila-bila.
12: Paragis bila-bila.
14: Radyo Magbating.
15: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binairan nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
16: Pulso pagkatawhan, pulso pagkatawhan. Sa mga programa sa radyo nga makahisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galabuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong siyudad, igurban usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawhan, o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
17: Kaya na lang, kumusta ang mayang buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga, hoy bes, dispiras. Dispiras
18: ron sa
13: kining pahigayon nga public hearing sa Plitihan. Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawahan din nilamang sa nagunang registration sa nakbayan sa Pagadian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Paghanoy.
18: Inyo sa Sarik sa Rabutin, mahigala, kiguban ka ninyos, media, oras nga tulumanon ang programa. Sa kuyo na mga higala, kumusta o bahayong adlaw ka natong tanan? Sa nakamonitor natong karon mga higala sa radio. Kumusta ka sa 8 bulan sa Oktubre 2026 na numero kay Otso.
13: Otso,
18: Otso mga higala, good news de, pero di ta mag-agay, di ta magbase, ha? Di ta magbase mga higala sa ato ang panginabuhian, ato ang unsay kinansyo. Tihon ba tao din de? Ang basihon mga higala kay patranan siya, panultihon rana. Ang kanang gitawag na to nga
13: mga tinuhoan ba?
18: Tinuhoan ba nga 40-60? No, 40 ang tinuon, 60 ang di tinuon.
13: So kinahanglan lihokon pag ito ay ni.
18: Sama ko na lang nga magigala sa gihimo sa local government sa siyudad sa Pagadian. Kinipanultihon nga lihok tao kitabangan ko ikaw. Magkitrabaho kayong panahon na mga higala. Ang LGU Pagadian, may hatag panahon. May gahit yung matagulan, mga higala, ay magkalimot kay Pizza Otso na magkaroon. Ito mga higala, Noybi Ugma, G's na sunod adlaw, may higayon nga job fair at local government units Pagadian.
13: So at least nga dili magbahay, no? Ang kining mga nangitag trabaho kay kuan mang yun, naa mang yun matrabaho. Kay, og wa po kay trabaho, wa kay kwarta. So, di yun magsilbi na og imong tanaon. O niya, gani, og mang adlawa, maoman ang kanang ipahigayon nga kuan, kanang public hearing sa paplitihan. Kay, gusto sa mga tricycle drivers o operators, nga maligal ng ilang pagpaningil og 20, kay masugutag sa dili, 15 taasan na sa petroleum products karon unya kana mga tricycle bao-bao single gasolina man gina
19: oh kanang wa man gay diesel diha mga higala kanang mga pasayroan nato dire puros man gina siya gasolina so kini man gud ato ning lakbitan kadali mga higala kini man gud nga hangyo sa ato ang mga motorista sa mga tricycle driver dere mismo syudad. Ato ra maning dugay na niya to, marso pa ni. Dayon hangyo sila og dugang nga pritihan pero wala gyud aprobahe mga higala kay do na man poy ayuda nga gihatag sa national government.
13: Oh, nakadawat gud sila og 5,000 pero ang problema kay ang 5,000 dili madawat dit sa tanan sa driver pananglitan og nag-abang lang ka sa bao-bao. Di man na ihatag sa tagya, kaya ang ngalan man yun sa prangkisa, may mukubra. Siyempre, may inguna ng tagya, 2,000 lang imuha, kay ako anin 3,000, kasi gugugurin nyo, ano akong franchise.
19: Ako may mas dako gasto, anin, ya, kuhan pa. So, muna mga gala, pero ang uban pod nga mga tag-iya,
13: gihatag yun tanan.
19: Ingon yun nga, muha lang na, kay medyo mas naglisod bang ka, kaysa sa kuha.
13: Nga looy po kayo kakay matinudaan nun na baka muabang di parihaan ng uban nga siyap dili ang abang.
19: So kini mga higala ato na yung tanawon kay doon na yung public hearing ugma no? Pizza Nuebe?
13: Oh Pizza Nuebe niya alaunan niya sa Pagadian City Covered Court sa plaza kon niya si Mayor Samico okay mo po si Mayor kay naloy mo po si Mayor sa mga tricycle drivers operators.
19: Win-win solution mangod ni mga higala kay dili lang po nat sa mga sumasakyan publiko ron karon ha kasi kadungog mo nga grabe po sila maka pasaka man dayo pitihan win-win solution ni ato okay kung atong ibutang sa sitwasyon mga higala ikaw po'y driver ikaw po'y namasahiro mga higala mo gikuhaan sa imong panginabuhian unsa pod ka ang imong sitwasyon o reaksyon karong panahon na.
13: Di man na mudagan gud nang imong sakyanan kung dili mo tubilan o gasolina, labi na ning tricycle, bao-bao. Mamo na yung Pasayros Pagadian City, mamo na yung transport sector. Dili na mudagan o dili tubilan o gasolina. May man na pwede na tubilag diesel kay diesel ito bil niya. Mahal mag-yapon ng diesel, 100 kapin.
19: Wala may barato mga higala. So, win-win solution na ninyo, ah? Sa mga probahan mga higala kay hangyo gid sa mga motorista, mga tricycle driver, babao driver, nga dayon nun, nagyadong
13: ilang gipangayo
19: nga 5 pesos, nga mamahimo na mga higalang legal, ang plitihan nga 20 pesos, mga higala ang minimum diri mismo sa siyudad sa Pagadian.
13: So at least nga, klaro na ni. Tambong yun mo diha, kamon, namoy ka-istorya, tambong mo.
19: Katong mga ito nang ipahibalo, mga higala, aron usab, katong mga concern sector, tambong yun mo. Ugmang adlawa sa may covered court alaunas hapon dito magtigi mga higala ang mga donagore driver pasahero napoy mga
13: estudyante mga senior citizen
19: sa nagkadai ang sektor mga higala dunay public hearing aron usab nga win-win solusyon unsabay bagabuhaton dayonon ba ning 5 pesos di ba kaha? 250 lang ba kaha? 3 pesos ba kaha? O unsa ba mga higala? Asay mas majority? Ining ni Ade. Ito po na yung monitoron. O unsa mga pilay at additional sa mga succeeding na mga kilometer.
13: So si Mayor Samico, gusto ni Mayor Samico nga mahibalo ang tanang katawahan para walay magmahay ba kay basin og na public hearing niya, wa mo i-inform, masuko na po mo. Wa man yun may pahibalaw niya ka na, dugay na na natong istorya. Lain pang uban ng mga media, nag-istorya gihapon, plus nabaniog na yun na.
19: So gawas anong na ang mga higala, importante yun po kayo ng masayod tas pritihan, no, niya kay dinarabay pipila ka mga driver po bang usay sakyan ang gayunan
13: mga bright po kayo
19: mga bright po kayo nga manginaot nga mag-usab na po mo karong panahon na
13: pero maigol man po ang ganang dunay princess nga kato man ang walay mga princesser kanang mga kulorom mo'y naginana
19: anya kato pong nangadakpan nga mga kulorom
13: balos po
19: maingon po ni mayor atong mihangyo mga higala nga Mayor, hato, di may 10 pesos, bisag layo kayo.
13: Kanang merkadong napulan, 10 pesos na, okay na, di may mo reklamo.
19: Nindo to, tinuod.
13: Matinuod, ready po.
19: Tinuod ba to? Mga kolorom, ha?
13: Pero ayag mo kumpiyansa, ha, kay napabati na biya na to, ang katong city traffic officer, niingon na yun siya nga, takpon dyan nila, kay mga may gibutang sa balaod, o niya, og pilay multa, ba sila po sa balaod, kay di man sila pwede nga, mangulikta, o mga dakpan sila, bawal, ha, mahinom-dom, bawal nga mukulikta o kwarta, mudawat o kwarta ang kanang mga traffic enforcers. Dito yun mo sa City Treasurer's Office, inigbayad, kay aron tagaan mong official receipt sa city government.
19: Muna, karon mga higala nga hugot ang pagpanakop sa mga traffic enforcers, City PNP. No, kaya, kuluro manggod mo, illegal manggod mo mga higala, unya, mahal pang gasolina, mahal pa tanang palaliton karon mga higala, unya, uban, doon yung mga namintahan niya mismo sa pipila ka mga individual.
13: Yeah, why franchise?
19: Why gikatampo? Laktod pagkasulti ba? Why gikatampo? Mga igalas, gobyerno, why gikatampo?
13: Sa panudlanan.
19: Sa panudlanan sa Pagadian. Dakpon, yun mo. Kay,
13: so, si Mayor Samico, mapugos o dakop, anak. Kay, reklamo naman ang dunay franchise.
19: Di ba gusto unta ang mayor mga igala nga doon ay madakpan sa kakrisis panahon gano'n. Pero wa magigit po yung mayimok mga higala kay dito magigit as legal. Na dito man ta mag-istorya mga higala as legal. Legal man ni sila. So, angay ginis ng pagadakpon. Kasi may ni sila angay mamasahiro. Kay naa may mga legal nga mga doon ay franchise nga nagtuyok, nagdagan diri mismo sentros Pagadian.
13: So, lai sa laing bahin, ang job sphere, kumbati na yun.
19: Kay, sunod-adlaw.
13: Sunod-adlaw. Tanaw na ito ni, kaya ang pizzagist na ba na, butang sa adlaw ng Sabado, amot ang say, dagan ani kay Senior Binsky po, busy mapod kay rong panahon na, kay labi na sigig ulan. Kasi gig monitor si Engineer Binsky po, kana bitong na ay katong nanay na landslide nga ginigagmay ba? So, gimonitor tor gihapon na niya din mato siya sa kining sa may warp area sa coastal area mato siya kay monitoro lagi niya ning dagan sa panahon kay hadlok biya kun panahon na sige gulan yung mga hinhangin
19: Adi sir ta mga higala to ning isgutan ning job fair atos nilakbitan ning pagulan ba Okay karon panahon na gahapon gabing ulan pwedeng tugaya mi undang mi hunong ang ulan mga higala unya kini diri mismo sa Pagadian, sayod ta mga higala nga bungtod man eh. Kita bago gagpatag diri sa Pagadian.
13: Basta kay inigulan, ang tanan tubig kay buntod man apagirian at to gina sa baybayon padulong niya mag-abot na.
19: At to gina mga higala sa ubos. So lakton ato ang lakton pagkasulte. Ato nang binisayon mga higala nga ang tubig gikan sa rotunda. Ang tubig gikan sa barangay Dao.
13: Ang tubig gikan sa bukid.
19: Gikan sa bukid. Ang tubig gikan diya mismo sa ibabaw sa balangasan.
13: Agide suba.
19: Largo gina mga higala sa barangay Santa Lucia.
13: So ang uban po, lain-lain po ng barangay ilang agian, pero dito gina panulong sa dagat, kaya mamay
19: kinaobsan.
13: Mamay kinaobsan. O niya, ang problema diha, mag-abot ang taob sa dagat o kining tubig nga niagi sa kanal, mga suba, mamahimong baha. Delikado.
19: Delikado kay mga higala, dahil daghanday mag-post niya, naunsa man yung pagadian. Ngayon, mo ulan lang gali, mulanap naman.
13: Wagani, nag-ingon ng Manila nga, daghan kaya silang tulay-tulay dito nga karsada, mulanap ang manggani.
19: Ato nang isgutan ba kay, ang dito sa kaulohan mga higala, halos mga syudad dito, pulos mga highly urbanized city. Dagko kay pundo mga higala, gigahin ang local government unit dito.
13: Naapay flood control nga nabisto dahil na kaya ang mga kongresista wa trabaho
19: so na. Pero makita na to mga higala nga naglanap mangyapon.
13: Oh, dagko ka sa lagbudget to eh.
19: Nganong nilanap man na mga higala, nganong nibaha man na. Kung ang ugdili bitaw, ug LGO lang bitaw, tanaw na to no nga, compare na to yung unana ba?
13: Mm.
19: So, murag, tanaw na to, dun ay pagkulang gurong LGO. Pero og halos tanan na bitawan. Butang to, Manila, ning baha. Iligan, ning baha. Sambuanga City, nagbaha. Cagayan de Oro City, nagbaha. Pagadian, Cebu City, nagbaha.
13: Pagadian, nagbaha po.
19: Pagadian City, nagbaha. So,
13: halos tanan naman.
19: Atong tanawon ba?
13: Luzon, Visayas, Mindanao.
19: Oh, dili, baka, ne, panahon, good, mga higala. Climate change, nagyugaha. Di lang ganito, ikineng ipasangil sa LGO, di ba kaha? Kita maoy nakahatag. Ha? Nakahatag mga igalag hinungdan nganong nibaha na diha.
13: Oh, sa po sa kinaiyahan pasipadan. Labay basura din hil, labay basura din to. Yan na kinay Republic Act 9003.
19: Oh, baka ha, mga higala nga ang kinaiyahan maoy nireklamo na sa ato ang pagpasagad mga higala kana mga nag-ingon diha nga pasangil sa local government unit. Kaya nang nag-post diya mga higalag, unsa may gihimo na nibaha, mangyapo na, ang pangutana sa imong kaugalingon, doon na babugaha kay gihimo.
13: Nabakay natampo?
19: Nabakaha kay natampo mga higala sa LGO o diba kaha sa komunidad. No, dala na tayo yung LGO, kaya may nga naman, dapig mo yung LGO.
13: So, paano ko nagot na ay mga NGO, non-government organizations, nga mitabang na o paghinlo, kay musugutag sa dili, kanabito ang kinaiyahan o imong pasipadaan, o pasagdahan ni mong labay o mga basura, pambutlo ng mga kahoy, pag ula na na, dili na gina siya makasunop, labi na nga daghang kaya mga subdivision, kispang simento, ang mga kaning ilang tugkaran sa balay, wala na, dili na mo sunop ang ulan.
19: So, muna siya mga higala, so, kini, ato na yung pag-atanawon mga binating kaisunan, kaya, sa mga dugang pamaagi kahit ng niya, noon na, halos tanan magod, Luzon, Visayas, Mindanao, doon ay mga pagbaha, doon ay mga pag-ulan, mga higala, so, medyo doon na naging problema ang klima, doon na naging problema ang panahon. Murarigid po nagkuhan mga higala kay ang tao po kaniyad to karon lahi na, daghan po kayo.
13: Ito bitas dumigang, pataka man sila oksulo dito sa tunnel niya, bundak o kusog ang ulan, dito ning agi ang tubig. Delikado man sila.
19: Wala nakagawas. So balikan to ning Jumpspear mga higala, pizza gisne. Ato ni tanawon o gamajis ba ni, manawibi ba ni mga higala?
13: O diba sa Lunes?
19: Diba ka, Lunes ni kay Sabado Manggod. No, niya, sayon ta mga higala, mapahigayon anang naas gobyerno.
13: O naadya ang Department of Labor. Department of Migrant, Migrant Workers.
19: DMW.
13: Naapatong
19: Duli.
13: Duli, lain-lain nga mga insas gobyerno. Kay, tisda ganin, naapil na mo po.
19: Yeah. Kay sayo tanga kini mga opisina ha mga higala Monday to Friday ramay gud ni. Wala man ni siya sa Thursday mga higala gawas kung do na regional director
13: nga bisita.
19: Mo bisita o di ba
13: ka? Sa ilang opisina.
19: O di ba ka do na mga dagko nga mga
13: event
19: nila.
13: Opisina. So opisina na sa Sabado.
19: Na sa Sabado. Pero ito yung tanaw, monitor lang na ito. Paminaw, sa mga nakapaminaw na ito karon, i-visit lang ninyo ang Facebook page sa Pagadian City Employment Service Office, Peso Pagadian. Na diya, mga igala, mga bakanting trabaho nga nagtagad, naghulat, ngan ha kaninyo.
13: So, gipost na siya diha, o niya, pwede po mumo, subay-subay, tos Robinson, kay, mana man ay laganan.
19: So, sometimes, pikas bahin. Ato sa nilakwitan kadali, mga igala, medyo tiyod na niya, nga gipirmahan sa presidente ang galod-lohod mga igala matay doon na tayo kaila nga galod-lohod yun sa taman sa Ginhawa
13: Piting no? Ampo niya ay
19: ganyang ampo mga igala galod-lohod gawa sa simbahan gikan pas kalsada ha
13: galod-lohod siya nga mentag dili madayo ng eleksyon
19: galod-lohod siya gikan sa gate sa simbahan diya sa kalsada hangtod na sa altar simbahan lohod yun siya glakaw yun nga yun madayon ang barangay iskileksyon.
13: Napicturan nga ito ni John John.
19: Sus kay, natinod-an man gyud mga higala. Dako, ipasalamat eh. Nag-ihaw og baka.
13: Okay, nangutang naman po, nag-loan naman po.
19: Nag-loan?
13: Nga, naglagot na ba itong nakasugod na o pangampanya? O niya, ibutan talang pangampanya, nakasugod na o kanang patawag o mga leader. O, na, meeting-meeting na. Naglagot to kay ngano'ng dilima dahil ng eleksyon. Sus, karon kay na naman po yung istorya sa Supreme Court nga patubagon ang kanang komilek, patubagon ang laing ahensya sa gobyerno, nganong dili-gudi dayon. Sus, nalipay na po sa akoy, madayon na good. Mabawi na akong kastoan eh. Ang katong mga incumbent po na balaka kay sus, pastilan o madayon ang akong loan. Makabayad, pabaka ko ane.
19: Doon na po tayo kaila mga higala nga muplano, mudaganay ba? Kay pagka-postpone, wala po tayo kita as picture.
13: Wala na po siya meeting-meeting sa mga purok.
19: Wala po siya subay-subay.
13: So, pastilan, o madayo na pong eleksyon.
19: Makita, kay, makita na po ito. Maguho na po ito.
13: Pastilan, nag ibinuangan ng kanang mga politiko, no, naamay ko sa Supreme Court nga, patubagon pamanggod. Ang patubagon ang Malacanang, patubagon ang Kumilek. Sus, pastilan, o matinuod nga madayo ng eleksyon.
19: Paminaon sa na ito, mga igala, reaksyon lang ni. Ni Pagadian City Mayor sa amin ko, mga igala, lambigit pagka-postpone sa barangay ug iske election.
20: Wala magkita pa himo na pabor kang madili. The fact remains, gipirmahan ni Presidente. Di man po naingot na soli kang Presidente, gikikan mo sa Congress, gikikan mo sa Senate. Giaprubahan mo ko nila ang postponement, kahit mo ano, 5 years na lang ang mga barangay officials, no? Karoon na set officials. So, ilang term taman bali sa 2028? Ang ilang election is after the local election. Kung May man ang election na mo, sila November naman. So, pagkaman pag yung election na mo, usap pa ang ilaha. So, congratulations sa tanan mga barangay cutting, barangay kagawad. Congrats ninyo. Dumagan yung term, at least extend mo, wala na election. And then wala kita may monta na balaod doon na siya ipirmahan gini presidente para na ko okay na lang po okay. Para di kay ma-divisive pa itong tao mawa ng bagay ron sa barangay paway sa katanan. Bale, maabot ang panahon, mauna ang eleksyon na mo, no? Sa mga local government officials. At dapat eh, presidential election pag ito ay. So, ato lang usbon nga, karon ready na magali ako. Ako nakita mga barangay official, nagdana po. Nagpatabang ng panotaryo, pausap ng gubat mo kung kayo tinda. Gahapon, tinayaging atlaw. Sa ready na siya kay last day, tama na sa October 5, ba't naman siya, oh, mo ba? So, karang-karang natin sa ilang mga, ilang mga form, no? Ilang candidacy. Ready na yun. Ang Kumilek, ready na po na po. Ang Kumilek na ito, ready na yun po sila. Basta, ikaw ng Kumilek, not until nga naagi pronouncement, patayin ko sila, accept or receive sa mga kandidasi no? Na nag-file dito na kasi munagan. Pero nakabalo-kabalo naman ito last week pa. Pero maging pronouncement, ililipot lang yung patakag-istorya. Pero karon, kaya naanang maging pronouncement. So, amo na lang siya. Until 2028, ato mga barangay officials, extended sila, then ilang election, after sa among election, so una pa among election.
13: So, nabati na to si Mayor Samico. Ang ingon ni Mayor Samico nga, wag ito mahimo, anak, kay gikan man na sa Congress, pati sa Senate, niya pag-abot dito sa lamisa sa presidente, gipirmahan ni Presidente BBM, wag tayo mahimo mga local government unit. So, mo na giingon ni Mayor Samico.
19: Igor, yun na sila musunod mga higala. Mo na ang mga incumbent, ng mga barangay official, lipay.
13: Lipay. Niya, gi-congratulate po ni Mayor Samico. Congrats ninyo. Mga kuan po mo. Niya, hinaot po na mga tauhan. Ang mga katawan ang hinaut nga magtinarong po sila silang trabaho, dili na lang politika oy. Ano mga clearance nila ay nagtanaw-tanaw kolor-kolor.
19: Ay no, dagan man po mga barangay officials nga mga kaila ginato mga higala
13: nga nagtinarong.
19: Nagtinarong ng yon, nagtinarong yon. Kana bitong serbisyos barangay nga pinipili. Kana bitong white kolor-kolor ba?
13: Oh, parehan na ni Luloy Pasa sa Santa Maria.
19: Pista di Santa Maria gahapon?
13: Oh, iso saya nga
19: ay Tobre City.
13: Kay parang humot-humot kaya ang humba dito.
19: Ano mga higala ni Kagawa Diyos ko rin ay di?
13: Oo, nasos sa ato mga amigo raban nila. Dagan ito mga amigo ko ng mga incumbent ng mga maayo.
19: So, muna mga higala nga magkita bitaw na ito na mo tinurag yung servisyo ba? Kaya yun bitaw na matabang yun sa mga katauhan.
13: Di naman nun, dili man ako ang mga sakop, di man ibutantin ako. Paraglain man yung planeta.
19: Dili man, dili kayo, nag-abot yung sa barangay. At ito pagkas leader sa inyong kwan.
13: At ito sa leader dito, pagkita pa, papirma sa leader dito, initial nga akong pirmahan ng imong gidadaan papel.
19: Hilis kadugayan mga higala ng Chinilas taon ay pinangita nila ang leader nila.
13: So, muna gingon ni Mayor Samico, congrats ninyo pero ayawala po yung servisyo.
19: Congrats na nila mga higala. So, yun na sila mga na-extend nga duha ng katuig.
13: Mag-election siya sa national o local niya pagkahuman.
19: Pagka 2028 Mayo, ang presidential election.
13: Presidential, national o kanilokal. Pagka November, sa barangay
19: officials na yun.
13: So, kamo diya mga barangay officials, ay na mo pumulitika kay pastilan o mudaog ng waan niya suportahe sa on na lang.
19: Dalerging oras ang panahon, mga igala, dagan pa itong mga inisgutanan, kini inyo mga igalas kahanginan.
13: Kini sa Elmer Bagets Maganoy.
19: Kaya sa extra botin, daging salamat sa pagpaminaw, huwag may adlaw ka na itong tanan.
15: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radyo Magbating.
21: Oras, alas 8.
3: Radyo Magbating.
22: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
23: Armando Castillo ng Danday. Kaya ng Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
22: Oo.
23: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
22: Wow! Apat na kahon ng ating...
23: Rice coffee ko.
22: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Radyo Magbating.